0: air, online, at sa social media, sa inyong radyo, cellphone, internet, at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko, at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga! Ito po ang Kasangga! Kasangga at Kalusugan! Ang programang kakibat para sa manusog at responsabling mamamayan! Pakinggan!
1: Magandang umaga! Magandang umaga! Ito na ang inyong Kasangga, Kalusugan!
2: Kasangga at Kalusugan!

0: dahil ito lang ating kasangkang Enjibar Camonias.
1: Magandang umaga! Magandang umaga!
2: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig, sa ating mga suki na laging nakasubaybay sa ating programa Kasanggat Kalusugan.
3: Good morning!
2: Welcome po tayo mga kasangga sapagkat ang programa ito hatid sa inyo ng JMR Herbs Incorporated para naman sa mga mabibisang produkto mga kasangga. Salamat po sa ating mga tumatangkilik ng ating produkto sa buong bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta na tayong lahat? Maayong adlaw sa inyong atanan, maayong buntag. Mga parents kong minamahal sa bahaging ito ng Visayas region. Lalo tigit sa bahaging ito ng Samar Province at Leyte Province. Na talaga namang ang produkto natin ay paboritong paborito ng ating mga taga-subaybay ng ating mga suki. Ano po, salamat po, dagang salamat. At good morning mga kasangga sa ating mga nanay at tatay na nakikinig. Dito naman sa bahaging ito ng Kabikulan. Kumusta na kaya ang ating mga parents dito sa ating lugar sa Masbate Province? Kumusta na po tayong lahat? Nawa po'y talagang tuluyang makabangon po tayo sa mga naranasan nating kalamidad. Nawa po'y talagang maging maayos na po. Sapagkat sa totoo lamang ako'y matagal pong nanirahan dito sa Masbate Province. Ano? Siguro yung mga 2014 hanggang 15 tayo po ay nagsulod didi sa inyong lugar. Lalo tigit sa bahaging ito ng City of Masbate. Yan eh. Kaya medyo naintindihan ko yung mga salita dito sapagkat yun lagi ang narinig ko eh. Ano? So, natatandaan ko nung baguhan ako didi sa may Masbate. Eh, bumibili ako ng electrical tape. Eh, hindi ko alam kung paano pagbili sapagkat yung salita dito is Masbate nyo, honey. Sabi nga ay pag bumibili ako dito nung tanda ko nung una kong salta, no? Sabi ko, pabili nga ng electrical tape. Meron ba kayo? Sabi sa akin ay, Iguaman. Eh di, ang ginawa ko, tinignan ko muna yung stand, tinakita ko mayroon. Ang ibig sabihin pala ng igwa, mayroon. Ani? Kaya tayo po ay nakakaintindi ng salita po ng Masbate nyo. Ang kanila pong public market sa atin po ay palengke sa bahagi ng Quezon Province, sa kanila po ay merkado. Ano? Saan po ba mabibili ang isda po dito sa inyong lugar? Doon sa merkado. Palengke po yun. Public market po yun. Ha? Kaya namimiss ko ang lugar po ng Masbate Province. Kumusta po tayo mga kasangga nating Masbate nyo, Masbate niya? Kumusta po tayong lahat? Nawa po kayo yung maging malusog. Ang produkto po natin nandyan lang sa inyong lugar sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit po sa inyo. Ano eh? Kaya dagang salamat po sa inyo ha, mga kasangga natin sa Masbate Province. Dumako tayo sa ating mga kasangga dito pa rin sa Bicol Region. Kumusta na po ang mga taga Sorsogon Province? Kumusta ang mga taga Sorsogon City? Ito po yung kanilang siyudad, Sorsogon City.
3: Good morning! Good morning!
2: Tayo po'y nakarating na po sa lugar na ito mga kasangga. Diyan po sa may simbahan, meron pong radyo dito ha. May malakas na radyo sa ating lugar, mga kasangga, no? Sa may simbahan po yan. Malapit po yan dyan. So, good morning sa atin lahat. Siyempre, sa mga taga Albay Province, ang malawak na Albay Province. Good morning. Yung ating mga taga Legazpi City. Yan, tayo po'y nakarating na sa Legazpi City. Diyan po tayo tumutulog diyan sa may lugar pong magandang hotel. Nalimutan ko na yung hotel diyan na talaga namang medyo mahal po yun, mga parents kong minamahal. Ha? Ay nagpasalamat tayo dun sa kay Father. Sino nga si Father yung tumulong sa atin diyan na tayo po ay inilibre dun sa mamahaling hotel. Kaya nung naging masarap yung ating pagtulog, gani. Masarap yung ating pagtulog eh. Abay, nag-extend kami ng isang gabi pa rin. Ano? Yung ating grupo. Abay, nung magbabayad na kami, abay, napakamahal pala nung hotel. Hani, yung unang gabi, sinagot ng ating pari dito sa May Legazpi. Kaya ako nagpapasalamat. Nalimutan ko sino nga si Father, ano? Yun, alam naman nila yun, ha? Yung panahon nag-i-start pa lang tayo dito sa Legazpi. Ano? Talagang parang opening namin yun, mga kasangga. Sapagkat ang malakas na radyo ng panahong ito dito sa bahaging ito ng Legazpi City ay talaga namang super lakas, yung Sagitsit FM. Parang hindi ko na narinig yun dito sa ating lugar eh. Ano? Sagitsit FM, ha? Tabi naman sa ibang radyo. So, yun ang istorya sa May Legazpi City. Yan, eh. Talagang magandang Legazpi, in fairness, ha? Talagang mayamang lugar po ito. So, good morning po sa mga taga Legazpi City. At nawa po kayo'y maging malusog sa pagkonsumo ng ating produkto. Matagal na pong kumukonsumo ang mga ito eh. Ano? Dito sa Bicol Region. Ano? Kaya, Albay Province, good morning! Welcome sa ating programa. Ano? Programa Kasanggat Kalusugan, atid ng Gemar Herbs Incorporated. Punta tayo ng Camarinesur. Yan, ang Camarinesur naman, ang lugar ko naman na talaga namang pinupunta at tinutulugan, ang lugar ng Naga City. Yan po ang kanilang siyudad. Hani. Maganda ang Naga City, mga kasangga. Talaga namang itong mga binabanggit kong mga siyudad na ito, puro maayos po ito. Ha? Mula dito sa Sorsogon City, Legazpi City, Naga City, ay talaga namang mga parents kong minamahal. Ang huhusay ng mga tao dito, ang huhusay ng management, napakaunlad na po ng mga lugar na ito. Kaya nung ako'y nasa bahagi ng Pulillo Island, naririnig ko itong lugar na ito, daanan ng bagyo po ito eh. Na nasa isip ko po mga kasangga, ano, ay talagang laging giba dahil dumadaan nga po yung bagyo. Pero nitong ako po'y naging negosyante, abay nakita ko po ay hindi naman pala dun sa isip ko ang lugar ay ganun. Na para bang ang nasa isip ko ay ano ba ang dito ba sa lugar na ito'y umuunlad sapagkat dinadaanan lagi ng bagyo. Ay nung ako'y makarating na sa mga lugar na ito, nakita ko abay ito pala'y mayayamang lugar. Hani. Lalo yung ating Naga City, ang gaganda rin ng hotel dito, mga parents kong minamahal. Pang Metro Manila ang design ng hotel dito sa atin sa lugar pong ito ng Naga City. Ano? Kaya napakaswerte po ng ating mga parents, mga kasangga natin dito po sa Naga City sapagkat kumpleto na po kayo. Talagang kumpleto, pati kainan kumpleto, kapihan kumpleto, lahat kumpleto. Congratulations sa city government ng ating lugar dito sa atin sa Naga City. Ano po? Ang hinihintay ko po na magkasyudad, ito pong lugar ng Camarines Norte. Pero ang kilalang lugar po dito, siyempre yung Dait. Ano? Di kaya city na ito? Ako'y wala mang update. Ha? Yan pa'y Dait City? Ano po ba talaga ang syudad ng ating lugar sa Camarines Norte? Sapagkat ako'y napadaan na rin dito. Napaka daming negosyo rin sa lugar na ito eh. Ano po? Ako po may naglalakad sa syudad na ito eh. Sa ano? Sa Dait, hindi ko sure yung Dait kung city na eh, ano po. Ang alam ko talaga nung una, pagkaalam ko, ito'y Dait City eh. Pero parang hindi nare-recognize dun sa pagiging city sapagkat ako ngayon magre-research pa rin, hani. Magre-research ako. Sapagkat nakita ko rin naman na umuunlad ang lugar ng Dait eh. Kita ko naman ang daming establishment, ang daming negosyo. O may mga bangko rin naman dito, as in may mga radio station po dito. Opo mga parents kong minamahal, sino kaya ang nakikinig sa lugar pong ito ng Dait? Hani, para malaman ko, kayo ba'y city na? Kayo ba'y syudad na? Kasi dapat mayroon tayong tinatawag na syudad sa isang lugar ng probinsya katulad nga po ng Camarines Norte. Hani. Dapat ito ay, hindi ko sure kung alin talaga yung kanilang lugar na talagang matatawag nating syudad. Ano? Pero bagay naman, di ba, Dait City, di ba? Mas bagay po, Dait City. Di po ba bagay po yun ani? So re-research natin yan sapagkat hindi ko kabisado. Pasensya na po mga taga Camarines Norte ha. Sapagkat sabi nga sa lawak ng Pilipinas ay hindi ko na memorya. So may lugar din akong medyo nasisilip dito na talagang kumbaga saan ay nababanggit lagi ang pangalan. Anong lugar po ng Santa Elena? Yan, Santa Elena, Camarines Norte. Merong labo, ano yung labo? Camarines Norte. Yan mga pangalan lumalabas dito sa akin eh. Alin pa yung mga laging nababanggit po natin, ani? So, mayroon tayong lugar. Ang sikat din po, yung Kapalunga. Yung bang Kapalunga ay, yun, hindi natin masasabi pang city ang Kapalunga. Pero, ang ganda ng tunog, ano, kung magiging Kapalunga City, dapat talagang ma-recognize. Pero ano, ha, sa totoo lang ha, ang sikat po ding lugar sa Camarines Norte, yung nga pong Kapalunga. Po mga parents ko, parang municipality pa rin po siya eh. Alam nyo, maliit pa lang ako, napunta na ako sa Kapalunga. Alam mo, may mga tinatawag na ako dito eh. Parang May yan. Ang natatandaan ko lang, May 14. O 13, 14. Hindi ko sure kung alin doon. Basta may kapiestahan dito, mga parents ko. Mula po dyan sa bahagi ng Infanta Pulillo area, Bordeos, Pulillo, umaako po dyan. May mga sakit sila. Sila po'y gumagaling kapag umaako po. Mayroon po diyan na itim na Nazareno. Ano? Tama? Ano po? Nazareno. Aba, yan po'y talagang dinadayo sa totoo lang. Halos traffic sa lugar pong yan. At isa po tayo sa nakasaksi. Diyan po tayo tumutulog sa may school dati. Noong kami po'y dumarayo po diyan. Noong ako'y mapapunta ng Lucena City, hindi na ako makapunta. So, nakakapasyal ako kapag sabi nga, katulad nung mag-ano tayo ng mga promotions, napunta po tayo sa lugar pong ito ng Camarines Norte dito po sa Kapalunga, no? Sa mga taga Kapalunga, good morning po, malusog na umaga po sa atin lahat. Alam ko pong napapakinggan natin ang programa Kasanggat Kalusugan. Thank you. Ang bilis naman ng oras, mga kasangga. Ang dami ko nang sinabi ay kayo po ay baka nauumay, hani. So, tayo po yung magbibigay ng ilang paalala sa programa Kasanggat Kalusugan. Number po natin 0918-277-7888. Kaya sa ating mga tagapakinig, malusog na umaga po sa ating lahat, ha? Kumusta po tayo? Gusto ko pong kayo'y maging malusog. Ako po ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Inji Mar Camonias. Hayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran.
1: Kasangga at Kalusugan!
4: Uy, pare! Mark Cafe pala ang kape mo? Iba mahal yan?
5: Naku, mali ka dyan, Mare. 1221 kaya yan.
4: Ha? Ano yun?
5: 1221, Mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box na Mark Cafe. Kaya talaga makakatupid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
4: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
5: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, Mare. Ugali, mag-iba panuri. Hindi pocket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
4: Ngayon, alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Mark Cafe pala.
1: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid.

0: ng Batangas, itong lugar ng Mindoro, itong lugar ng Marinduque Province, Quezon Province, Bicol Region, at sa lugar ng Masbate Province kasama ang Visayas Region. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga. Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Siyempre yung ating mga minamahal na mga suki. Kaya yung ating mga kasanggang nakikinig ngayon, nawa po kayo'y humihigop ng masarap at mabisang produkto ng GMR Herbs Incorporated. Ang produktong Mark Coffee 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ang inuming tsokolate natin, ang napakasarap na Mark Choco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink, Choco Linamnam Healthy sa Katawan. At siyempre naman ang ating Mark Coffee 10-in-1 Plus 1 with Brown Rice Extract. Ang kaping tunay na bigas, tunay na wagas. Kasama ang Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Juice Drink, Mark Capsule Herbal Food Supplement, Mark Stevia Alternative Sweetener kasama ang Mark C Vitamin C Plus Zinc, Mark Up Capsule Food Supplement, at siyempre ang gandang natural herbal soup mga parents kong minamahal. Dapat ang mga yan ay ating gamitin. Dapat ang mga yan ay ating tangkilikin. Yan naman ay piling mabili sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit sa ating lugar. Pwede rin po yan sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok. Hanapin natin JMR Marketing Online Shop Store mga parents kong minamahal. Ito pong maganda nating pag-usapan mga parents kong minamahal. Ito pong ating masustansya ang ating Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Juice Drink na may chia seeds, L-carnitine at L-glutathione kasama ang marine collagen mga parents kong minamahal. Alam nyo mga kasangga, kapag Mark Juice ang ating iniinom ay napaka swerte po natin sapagkat ang ating Mark Juice ay masarap at sapagkat ito'y may sangkap na talaga namang napatunayan na ito po ay isa po sa pinakamagandang ingredients ng Mark Juice. Ito naman pong guyabano, ano? At ito'y talagang napatunayan na ito'y nakatutulong bilang panangga sa karamdamang kanser, ha? Mga parents kong minamahal. At pwede po natin itong laging konsumuhin. Itong tinatawag nating sour soup, mga kasangga. Sour soup, ha?
1: Kasangga at kalusugan.
2: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa kasangga at kalusugan. Balitang pangkalusugan.
1: Kasangga! Kasangga at kalusugan. NGMAR Camonias. NGMAR Camonias. Camonias. Camonias.
0: Ito yung isang prutas na mayaman sa carbohydrates. Ito po ay mayaman sa vitamin B1, vitamin B2 at siyempre itong vitamin C na napakahalaga mga parents kong minamahal upang mapatibay ang immune system at ito'y talagang sagana sa dietary fibers na mahalaga naman para naman sa malusog na digestive system. Kaya pala mga kasangga, itong guyabano ay napakasikat na klaseng prutas sapagkat maganda pala ito sa loob ng ating pangatawan para makatulong sa pag-detox, ha, mga parents kong minamahal. Yung mga dumi sa loob ng ating katawan ay kayang-kayang lunasan o kayang-kayang linisin. Dito namang tinatawag nating guyabano. Marami akong gagawing research sapagkat may talagang lumabas sa social media.

0: media mula naman sa iba yung dagat na talaga namang sobrang ipinagmamalaki itong ating Guyabano na talagang nakatutulong para palakasin ang immune system natin at makatulong po para maging malinis ang loob ng ating pangatawan. So, bibigyan ko po kayo ng maraming paliwanag tungkol dyan sa Guyabano. Atin lang i-research ng mabuti para po maipaliwanag sa inyo kung gaano kahusay ng isang Guyabano para naman sa isang Mark Juice 9-in-1 plus 1 juice drink. Ito po'y alam nating traditional na ginagamit ng mga taong may diabetes upang mapababa ang blood sugar. Maaaring makatulong sa pagpapagaling ng masasakit na kasukasuan, mga pamamaga, asthma at pagpapababa ng lagnat at presyon, ha, yung may mga alta presyon. So, yun po yung ilan lamang sa benepisyo ng ating Guyabano, mga parents kong minamahal. Doon pa lamang sa pagpapalakas ng immune system, mga parents kong minamahal, at yung pagtulong niya sa pagtunaw ng ating mga kinain ay isa na rin sa pinakamalaking tulong ng Guyabano doon sa pag-inom natin ng Mark Juice 9-in-1 plus 1 juice drink. Ang mga sangkap po nating mga sikat, mga parents kong minamahal, para sa Mark Juice ay ito na pong ito naman pong buwamera, itong chia seeds, itong Garcinia Gamboja, ito pong mangosteen, stevia, at itong tinatawag na guarana extract powder. So ibig sabihin, narito po ang pinaka mahuhusay na mga ingredients sa ating Mark Juice para sa mahilig humigop ng juice, ha? Para sa kanilang pagkain, mga parents kong minamahal. Kaya itong mga pinagsamasamang sangkap, ito po ay masusing pinag-aralan bago po ito gawin, itong kabuuan ng ating Mark Juice, mga parents kong minamahal. Ano po? Kaya walang produktong inilalabas ang GMR Herbs Incorporated na mahinang klase. Puro magagandang klase po yan, mga kasangga. Kaya sa ating mga parents, kayo po ay laging bumili ng Mark Juice. Huwag kayong magpawala sa inyong tahanan sapagkat ito po ay napakahusay mag-detox ng loob ng ating pangatawan. Maglinis, mga kasangga, maglinis ng mga sabit-sabit sa loob ng ating bituka para maiwasan natin ang problemang cancer.
1: Come on guys, let's do this! Woo! Maagap man bumangon para sa trabaho, may exercise at pagplano pa rin ako sa daily routine ko. Kaliwat kanan man ang inaasikaso, strong and healthy pa rin ako. Ang dami nga nagtatanong ano daw ang sikreto ng katawang meron ako. Sagot ko naman, wala lang. Regular lang naman ang pag-inom ko ng Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix with chia seed. Yes! You heard it right! With chia seed siya. It is high in several nutrients na napaka-importante sa buto dahil ito ay may calcium, phosphorus, magnesium, and protein. Mark Juice! Mark Juice na talaga ako!
2: Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix with chia seeds. Mabibili na sa inyong suking tindahan, grocery, supermarkets, butika, at drugstores dito sa ating lugar.

0: Mark Juice 9-in-1+1 Drink Mix. Ganado araw-araw basta naka-Mark Juice. Call or text 0947-645-3153 or 042-717-3163. Email sales@jmarmarketing.com. Visit the Shopee account, JMR Marketing Online Shop. Sa Lazada, JMR Marketing Online Shop. Sa Facebook, JMR Marketing Food Trader. Food Trader.
1: Mark Juice 9-in-1+1
2: Kasangga at Kalusugan.
3: Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig. Thank you po sa abala, mga kasangga. Alam ko po namang lagi kayo nakikinig sa programa Kasanggat Kalusugan. Siyempre naman, gusto ko pong kayo'y maging malusog. Sa mga aalis ngayon, ha? Sa mga bumabiyahe ngayon, mga parents kong minamahal, kapag kayo'y aalis ng inyong tahanan o kayo po ay nakaalis na, sa mga susunod, gamitin natin ang magandang sabon natin. Tatlong klase po yan, Germ Fighting Action at Skin Whitening Soap. Ang pangalan po ng ating sabong napakaganda, tatlong klase yan, ay siyempre naman ang GN Gandang Natural. Ha? Meron tayong tinatawag na Papaya Orange, kulay orange po, mga parents kong minamahal. Tapos Germ Fighting Action, kulay green. Tapos yung isa naman, mga kasangga, ay kulay, ano bang kulay ito? Ano? Parang green din siya, mga kasangga. Light green, yon. Light green po siya, pero siya po'y gandang natural. Green papaya with calamansi. Yon ang maganda. At talaga namang napakahusay nung ating sabon. Kung nahihirapan kayo makabili sa mga drugstore, pharmacy, grocery, naku mga kasangga, pwede na tayo sa Shopee at Lazada. Hanapin nilang po natin JMR Marketing Online Shop Store, mga parents kong minamahal. Simpleng-simple lang ang pag-order niyan. At makararating po sa inyo yan ang napakahusay po nating sabon. Ha? Ang napakagandang sabong bumubula. Sabi nga nung aking mga kaibigan ay napakabula ng iyong sabon, honey. So yan po mga kasangga, maraming salamat po sa inyo at happy birthday sa mga kasangga nating nagbe-birthday sa araw na ito.
4: Happy birthday! Woo!
3: Sa mga nagdaraos na mga anibersaryo na kasala, happy anniversary!

0: nagkatagay ng karamdaman. Dalangin po namin na mga ganyang pagaling. Dalangin po natin sa puong lumikang ating karamdaman. Maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po. Sa bahagyang technical, dagang salamat. Maraming salamat po. Nakasangga natin sa FB Live. Siyempre naman si Kasanggang Hernan Uribe. Lagi kayong makinig, ha? Kayo po'y manood ng FB Live kung kayo po'y na-late. Ito naman mga kasangga sa ating Kasangga News Update. Kasanggang Arvin Enriquez. Kasanggang Arvin, may bago na ba tayong mga patutuo dyan? So sa bahagi naman ng research, nariyan naman si Kasanggang James Banyaga. Ako po naman ang inyong lingkod mga kasangga. Walang iba kundi si Kasanggang Jamar Camonias. Ito naman sa nag-iisang programang programa nakapagpapalasog sa atin ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.
1: Inyong narinig ang programang Kasangga at Kalusugan tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
2: Basta radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, radyo, bandera.
2: Basta radyo, ibandera mo!
1: Next love.

0: música, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahimpapawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Young. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NST, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
4: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
5: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
6: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
7: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
8: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
9: Isa na namang nanay natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
10: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isa, yun na ng isa yung iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
9: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
11: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
12: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan. Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
13: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
12: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
0: 88.1 Radio Bandera, Katarman. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
14: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
0: At tuwang nyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
14: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
15: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
14: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
0: Yan.
14: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
17: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
18: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santone Plus Coffee Mix.
17: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
14: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. At para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
19: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
14: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
19: Lagi pong pakinggan ang ating programang
20: The Secret of Health.
19: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
0: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
21: Heto ang pinakabago.
22: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
23: Wow! May bago na namang Best Cafe!
21: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
23: Wow! Gusto ko yan!
21: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
23: Nice! Walang asukal!
21: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
23: Pampasexy!
21: Pampamacho!
23: Pampahealthy!
21: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
23: Perfect!
21: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
24: Oh, pare, kumusta na?
25: Okay lang, ganito pa rin.
24: Wow, pare! Umaasensyo na! Hanip sa ganda tong sala set mo, pati tong dining set, hanip rin ah!
25: Pare, sa Kalutan Marketing lahat galing to.
24: Saan?
25: Sa Kalutan Marketing, pare. Pati nga itong bedroom set at aparador namin, lahat galing sa Kalutan Marketing. At pare, maniwala ka sa hindi, ang mura!
24: Aba, okay yan ah! Saan yan?
25: Ano? Kalutan Marketing, pare.
26: Kalutan Marketing. Sa Kalutan Marketing, kumpleto ang items, makakapalit ka magdurudilain ng furnitures, sugitsan, bed set, sala set, wardrobe, ngang dining set. Dirilitong mao, may dalatsira mga office tables and chairs, steel cabinet, ngang damo pa nga mga items nga pwede mo pagpilian. Ngang kung karuyak mo mag-avail, may latsira din tatawag ng installment para sa kanang mga customers.
24: Ay, friend! I love it!
26: Yes! Kaya nano pa yung ginula? Kadto na sa Kalutan Marketing. Kalutan Marketing is located at Barangay Mulabic, Katarman, Northern Samar.
27: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
28: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
27: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
29: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
30: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
31: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin whitening.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero nung magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
7: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
8: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
7: Jmar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali
8: per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
9: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
10: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batchoy, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
2: Ganda, kwentuhan nakakaloka, kumpleto ang umaga, kasabay ng kape nagbibigay ng aroma.
3: Halina't humalakhak sa mga digits na puno ng enerhiya, Siksiraki at Papa Prince ang swak at sagot sa makulay mong umaga. Kaya tara na magkape at kwentuhan kasama sina
2: Siksiraki, ang sexiest at hottest DJ,
3: at Papa Prince na papa mo na, prinsipe mo pa.
2: Ano daw?
3: Kape at kwentuhan nga ni... Oh.

0: ay ganda. Kwentuhan na kakaloka. Kumpleto ang umaga. Kasabay ng kape nagbibigay ng aroma.
1: Halina't tumalakhak sa mga digits na puno ng enerhiya. Sexy Rocky at Papa Prince ang swak at sagot sa makulay mong umaga. Kaya tara na magkape at kwentuhan kasama sina
0: Sexy Rocky, ang sexiest at hottest DJ.
1: At Papa Prince na papa mo na, prinsipe mo pa.
0: Ano daw?
1: Kape at kwentuhan nga ni... Oh.

0: 88.1.
1: Presko, sa musika, sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinggan nyo.

Yes! Good morning mga kabandera! Oras natin, it's 9:28 on the clock and the time check is brought to us by Kalutans Marketing located at Barangay Mabolo, Katarman, Northern Samar. Available sa kanila ang wardrobe, style cabinet, wooden post bed, dining office tables and chairs. And of course, good morning din sa lahat ng staff ng Pure Gold, lalong-lalo na kay Mamzel. And ang best cafe, ang paboritong kape. And of course, ang Red Horse Beer, super yung shot ng tropa. Sa ilaw at dilim, ikaw ang ritmo ng damdamin. Hawak mo ang beat dito sa beat. Mga kabandera, good morning! Samahan niyo po ngayon sa Sexy Rocky, the sexiest and artist DJ sa programang Kape at Kwentuhan or Kapwentuhan, kasi iniwan na naman ako ng aking partner sa kadahilan ng nakatagpo siya ng special someone. Hindi, iba pala yun, sorry. Sa kadahilan ng kailangan niya munang mangibang bansa. Ayan. Kaya Papa Prince, ingat-ingat. And of course, good morning sa lahat po ng mga kabandera na nakatutok for today's video. Lalong-lalo na po ang lahat ng staff ng HXR. And just wanna say hi, good morning, at maraming salamat sa pag-follow. Kevin Herrero Tingzon, especially ang Tingzon family of Barangay Daos, San Jose, Northern Samar. Yes, naks naman. Sana all may mga pa-follow eh, no? And sa lahat na po ng mga nakikinig ngayon, samahan niyo ako hanggang alas 11 ng umaga. And let's try kung makapag-share tayo ng inspiring story mamaya. Actually, tawag dito, supposedly wala akong programa ngayon. Ay hindi, ako lang pala yung hindi makakarating. Eh nagkataon din naman na umalis si ano, si Papa Prince. So yon, wala sana ako dito ngayon kasi may lakad ako, but unfortunately hindi natuloy, kaya yon, magtrabaho na lang tayo forever, no. Magtrabaho na lang be forever. Okay, maging ano tayo, tawag dito, nakalimutan ko, wala pa lang tawag doon. Hindi, aalipin sa gigilid, di ba? Yun yun. Alala mo yung aliping sa gigilid? Di ba? Di ka kasi nag-aral ng maayos nung high school ka, kaya hindi mo siya maalala. But by the way, sa lahat po ng mga nag-celebrate ng lang birthday today, it's May 8, 2026, araw ng Friday. Thank God it's Friday. Once again, samahan niyo po ako mga kabandera sa programang Kapat Kwentuhan. I will be with you till 11 in the morning. Ay, batino natin ng magandang morning. Ayan, yung mga nakikinig ngayon, lalong-lalo na ho, ang iba't ibang establishment, especially dyan sa harap ng KKB. Ay, nakatutok pala sila. Ano yan dyan? Wala, ano ko lang tawag dito. Rinig-rinig ko lang sa kapitbahay namin na nakikinig pala kayo Ay, thank you naman. Diba, umagang-umaga talaga namang ang sarap lang sa pakaramdam na may mga establishment na hanggang ngayon or sa ngayon ay unti-unting nadidiscover ang Radyo Bandera gamit yung kanilang radyo o kaya naman kahit anong devices. So maraming salamat. And of course, para lagi kayong updated, so kung gusto nyong napapakinggan din ho kami sa online, so punta ka lang sa Play Store, hanapin mo doon ang MyTuner, as in T-U-N-E-R. Kapag na-download mo na siya, so yun, mapapakinggan nyo na po kami real time talaga, okay? Kung magkakaroon man ng delay, just a second, tapos tuloy-tuloy na yan, okay? Na mapapakinggan, hindi yung tuloy-tuloy yung delay. Laruhin natin, di ba? May mga taong masyadong technical eh, no? Yeah, it's 32 past the hour of 9 on the clock, mga kabandera. Once again, walang ibang nag-iingay sa iyong radyo, sa iyong Facebook, TikTok, kundi ang tinig ng nag-iisang sexiest and hottest DJ, Sexy Rocky on 88.1 Radyo Bandera Katarman with the program Kapet Kwentuhan or Kapwentuhan. Kumikinang sa gitna ng dilim sa bawat ikot. Mga magusay ko nung staff sa HXR and sa mga gwapong staff as well. Oo, nakita ko si Kevs or si Kevin. Can I call you Kevs? Diba? Gwapo ni Kevs eh, no? So, kaya greenit ko siya. Oh. Pagwapo pala igigreet eh, no? Paano naman daw yung sakto lang Sexy Rock? Siyempre, kabandera natin yan. Actually, lahat naman ginigreet natin dito, diba? Kahit yung mga langgam, ginigreet ko yan. Kasi alam kong nararamdaman ko na nakikinig sila.
By the way, sa lahat po ng mga drivers, tricycle drivers, and kung ano man yung minamaneho ninyo, isang magandang umaga, isang mapagpalang morning, sabi pa ni Miss Tioso. I hope you're listening right now, Miss Tioso. Hello sa'yo. And kay Sir Agaton Mitra, shout out tinu sa'yo. Sir October 30 na laging nakaradyo bandera, kay Carl's Palabok, and hi to Sir Alan. Sa lahat po ng staff or utility watchman ng NSC Northern Summer Colleges, hi to Sir Hernan Eduardo, kay Ma'am Lorna, and once again Sir Alan, and hi to Master Ivan. Shout out to sa inyo. And once again, things and family of Barangay Daosa na si Northern Summer. And just wanna say hi to Sir Rob G. The Rapper. Wait nga lang, i-adjust ko lang yung microphone ko. May naghalabak liog. Parang papunta na sa giraffe yung liig ko. Inaabol ko kasi yung ano, yung level or taas ng microphone. So ayan, okay na. Diba? Mukhang, tsaka masyadong nakadikit yung ano, yung microphone sa lips natin. Mukhang makikipag lips to lips tayo, maaga pala. Ay, nako, good morning once again mga kabandera. Ayan, if you just really wanted to share your inspiring story, pwede naman ho. Pwede kang mag-PM o kaya naman mag-DM sa aming mga official account o kaya dito sa aming page. So, pwede naman kay Papa Prince. So, just simply type on the search bar, Papa Prince 949, kung hindi ako nagkakamali. And for my official page po, Sexy Rocky. That's S-E-X-Y-R-O-C-K-Y. And for my TikTok, TikTok same pa rin po, Sexy Rocky. There's no space, mga kabandera. So S-E-X-Y-R-O-C-K-Y. Ay, ayan, okay, sige, wait lang. May ina-adjust kasi ako dito. So kumusta naman yung Friday ninyo, mga kabandera? Alam kong excited kayo kasi for sure yung iba walang gagawin bukas, diba? Pahinga na. Pero yung iba naman na talagang super duper, laging busy, walang pahinga, laging working days. Eh, good luck ho sa atin, diba? Kasi pag, yung iba kasi pag, ano, pag Saturday, wala talagang ginagawa, literal, pahiga-higa lang, diba? Iba talaga pag may budget, di na kailangan kumilos. Pero sa mga taong like kagaya ko na talagang kailangan mong kumilos, ay wala kang choice, sorry. Ang pangit eh, no? Gustong-gusto mo na magpahinga pero wala kang choice. But it's okay. Sabi ko nga pa nga, mas maganda yung at least marami kang ginagawa sa wala kang ginagawa kasi nakakabagot, darling. Diba? Hindi mo alam, darling pala kita. So nakakabagot, nakakawala ng gana pala pag wala ka talagang ginagawa. As in literal, tapos kumbaga halos namamagana yung puwet mo, kauupo. So iba pa rin yung kahit papano productive, diba? So kung feeling bored ka pagdating ng Saturday and Sunday, pwede ka naman maglakwatsa. So bisitahin mo yung mga kaibigan mo. Malaking bagay yan. Okay, na pupunta ka sa mga kaklase mo before, diba? Kung kumustahin mo sila kahit papano, mangutang ka kung gusto mo. Napunta sa pangutang eh, no? Ang aga-aga, lasing ko ng madaling araw. Hi classmate, alam mo, tagal na kitang hindi nakikita. Baka naman may ano ka dyan. Ang aga-aga, iba yung sadya mo eh, no? Beset ka pala sa umaga. Ay, nako. 36 past the orb 9 on the clock. And once again, you're still with me with the program Kapit Kwentuhan or Kapwentuhan. And then, yun nga, for those who really wanted to join me, pwede kang magbigay ng iyong greetings. Diretso ka na lang sa comment section. Napakalawak ho ng aming comment section, mga kabandera. So as in, mas malawak pa sa inyong bakuran. Diba? Kahit estimate mo to, ay nako, sobrang lawak nito. Hindi ka talaga, kumbaga, makakapo sa pagbibigay ng mga messages, greetings mo. Kaya, once again, welcome sa lahat po ng mga kabandera na gustong batiin yung kanilang mga kaibigan, relatives, friends,

Ay, batin din natin si Ma'am Cecil Galiano Lesco ng Barkada sa Resort. Hello, good morning kay Giselle Angali Tinidero, Josephine Ortonero ng Pasig, and hi once again kay Miss Tioso. Pero Miss Tioso, hindi ko nakikita yung message mo pag morning. Siguro may time ka lang kahit papano pag afternoon. Diba? Kahit papano. And hi to Vonsky Store, Ebony Allison, and hi to Evangeline Galiano ng Sabino Lobos. And of course, bati na rin natin lahat ng staff ng St. Magella Balay Paanakan, lalong-lalo na po si Ma'am Rosita Tejero. Shoutout sa inyo dyan si Ma'am Elena Paredes, Raquel Aleria, Lilia Liano, Chona Centino, Sonia Donis, Melindo Kimbo, Janjan Balando, and hi to Sir Rodel ng St. Magella Balay Paanakan. Siya po ay single. Ano ba pakiramdam kapag single? Malungkot ba or masarap din? Kasi 'di ba, aminin mo, kapag alam nila na single ka, lalong-lalo na kung may itsura ka, iniisip mo na feeling ko maraming maghahabol sa akin. 'Di ba? Taray, sana all hinahabol, hindi ng mga aso. Kundi sana hinahabol ng lahat, 'di ba? Pati ng mga kolektor. Yung ang aga-aga gulat na gulat kayo, no? Akala mo may crush sa'yo. Nakalimutan mo ba may utang ka pa, hindi pa na fully paid? Huwag kang assuming dyan. Iniisip mo, nagagandan sa'yong kolektor. Ay nako, di ba yung feel na feel mo talaga yung umaga mo habang sumasayaw ka ng hawak mo ang beat? Akala mo ay chinichase ka nung lalaki, yun pala, nakalimutan mo na hindi ka pa fully paid. At napag-alamang hindi ka na makakapag-reload. And of course, good morning sa lahat po ng mga kabandera natin dyan. Lalong-lalo na po yung umagang-umaga pa lang may parcel na. Piramanim Gimbay Dan, naka-COD. Magkano? Pare, pa-parcel si ate umagang-umagi. No? And sa mga nag-aalmusal for today's video, hello, ay naku, sinasabi ko sa inyo ang sarap ng Best Cafe. So maliban sa nasasarapan ka na, ay talagang maganda yung binipisyo na nakukuha sa pag-inom ng Best Cafe. And nakakatulong din para mapalakas yung ating immune system.

And of course, sa mga nagana po ng mga furniture, eto ay ilan lang po mga kabandera ha. Yung wardrobe, steel cabinet, wooden post bed, dining office tables and chairs, dyan sa Kalutan Marketing or Kalutan's Marketing, matatagpuan sa Barangay Mabolo, Katarma Northern Samar. Kung alam nyo yung St. Michael, dire-diretso lang kayo ng konti, makikita nyo na parang may ano dyan, may tulay. So, lagpas lang po ng tulay, and dyan po makikita yung Kalutan's Marketing, okay? Hi, kina Sir Jeff. Good morning sa lahat po ng staff ng Datum Appliances and Furniture. Ayan. And hi to my sexist friendy, si Ate Melinda Upog, kay Kentan. Ito, actually, ang dami kong friend ng mga sexy. Hindi ko alam kung bakit. Siguro, ano, unob? Unob ka. Husay mo si Tunga Uno. Hi to Murata na Lisa Singson, dito sa barangay Jose Bad Santos. Shoutout din yung sa inyo. Yeah, sa mga gustong bumati dyan. Nanindiri kayo, may nag-chat. So yan, we have 09-488-699-736 and 09-165-00-3771. Once again, ito po yung programang Kapat Kwentuhan or Kapwentuhan, and let's try if I can able to share another inspiring story from our kabandera. Okay, so yon. And yun nga, kung di ka pa nakapollow sa amin guys, napakadali lang po. Sundan nyo lang kami sa Facebook. Search mo lang pang Radyo Bandera Katarman 88.1. And we have more than 20,000 followers and counting. Okay? So sana mas dumami pa tayo. Sana ma-reach natin ang million na followers. Hopefully, by the help of our Radyo Bandera followers and future Radyo Bandera followers. Diba? Gusto ko yung future eh. Ayoko na nung ano, ayoko na nung past, nakakasawa na. Doon naman tayo sa magiging ano pa lang. Diba, aminin mo, minsan nakakasawa din yung past, diba? So doon na tayo sa mangyayari pa lang, future, present, past and future. Doon tayo sa future tense. Okay? And asa na to? Ay, wait lang.

0: Dali lang, kukuha ko sinampay. Ay, nako. Ayan, may ina-adjust tayo mga kabandera. Yeah, I do live stream on the Pink application. Ang mga kulor kasi inisira. So, ayan, parang okay na. Alright, mga kabandera. So, solo flight muna si Sexy Rocky kasi yung partner ko ay may inasikaso. Lagi naman. Actually, ako sanay na talaga akong mag-isa eh, no? So, parang sinasanay ko talaga yung sarili ko kaya sana ikaw ganun din. Diba? Iiyak mo muna kasi alam ko naman na mahirap masanay nang wala siya. Ow! Hala ka, aga-aga pa. Be, masyado kang nagmamahal.
1: New Brad's Dance Fit.
0: And batino natin si Ate Neneng. Shoutout Ate Neneng kay Ate Mani. Uy, grabe yung explore mo ha. Napupunta ka sa Palawan, kahit sa ang bansa. Gulat na gulat ako, kala ko nung una totoo. Diba, uso yan sa Facebook, yung lalong-lalo na kay AI, parang ilalagay mo dyan yung ano, yung picture mo, tapos magre-request ka kung ano gusto mong ipagawa. Halimbawa, picture, tapos gagawin mong parang short clip or video clip, tapos yon gagalaw siya, diba? Pwede rin, kung ano yung iutos mo, gagawin ni AI. So, grabe talaga, napaka-powerful ni AI, eh, no? So, halimbawa, nilagay mo yung picture mo, tapos sinabi mo na gusto mong makatabi yung artista, yun yung mangyayari. Tapos, makagugulat ka na lang yung resulta, katabi mo na yung kabit mo. Eh, di naghiwalay kayo ng misis mo, tapos sasabihin mo, nako, application lang yan. Pero honestly, minsan nakakatakot eh, no? Nakaka-enjoy sa ibang bagay, pero nakakatakot din kasi kopyang-kopya yung mukha. As in, like parang ikaw talaga, parang human siya, no? Parang hindi siya yung animated na dating. So yeah, yon. And hi kay, once again, Kevs. Hi to Ate Alma Durin. Hi DJ Sexy Rocky, good morning sa'yo. Miss you, shoutout naman daw sa ako asawa at sa ako anak. Ingat ka lagi. Ay, wait lang. Hello nga pala kay Ate Alma Durin. Si ano, si Aldriana Barria nagpapabati sa akin ako. Buti na lang Aldriana, naalala kita. Actually, sabi ko nga wala sana ako dito ngayon, di ako makapag-program kasi may lakad ako. But yun nga, unfortunately, hindi natuloy, so nag-program na lang ako kasi gusto ko magtrabaho na lang forever. Kaya sa mga nagtatrabaho dyan, di ba, na minsan, alam kong nakakaramdam tayo ng pagod, lalong-lalo na ikaw ang dami mong ginagawa. So, minsan talaga wala tayong choice kundi magtrabaho, di ba? So, yun, kampi-kampi na lang tayo, magtrabaho tayo forever. Wag nang umangad ng yumaman. Di ba, lahat tayo magtrabaho na lang, yun naman yung gusto nila. Ang tagal na natin sa Pilipinas, di naman tayo umuunlad, di lahat na lang magtrabaho. Di ba? Mahirap ba intindihin yun? Lahat magtrabaho. Yung ang tagal mo nang nangarap na sana one day maging supervisor ka, okay naman, sana isang araw pagising mo, ikaw na yung may-ari ng establishment. Eh, tumanda ka na, di ba? Nagdagdag ka ng one decade, which is 10 years. Tapos nagising ka sa katotohanan na hanggang ngayon ay alipin ka pa rin sa gigilid. Ganyan katindi sa Pilipinas. Ay nako, hindi natin alam kung kailan tayo mag-improve. Pinipilit naman natin improving sarili natin, lalong-lalo na yung mga career natin. Pero sadyang, ang hirap lang dito talaga sa Pilipinas. Be, pupunta ko bukas sa Switzerland, sama ka. Iba, eh kung yung tao lang mayayaman at din yung ibang bansa kayang puntahan gamit yung pedicab, ewan ko na lang. Yung sasabihin mo sa kaibigan mo, be, tara, punta tayo ng Switzerland o kaya sa Canada. 15 pesos lang yung pamasahe doon. Diba? Back and forth na yon. Back and forth. Nakakaloka yung 15 pesos eh, no? Kung yung pasailang papuntang ibang bansa, masyadong mura, ay feeling ko marami talagang mangingibang bansa, baka wala nang matira dito sa Pilipinas. Kasi imagine, may nakita ako doon sa Facebook, sabi niya, yung kanyang monthly dito sa Pilipinas ay, let's say, nasa 6,000 lang ata, oo, ganun kababa. legit nakita ako, but I'm not really sure kung yung talagang monthly niya, no? Masyadong mababa. But I guess mga 10. Tapos yung kanyang monthly sa ibang bansa, 150,000. Imagine, okay lang ba tayo sa Pilipinas? Nakakatayo pa naman eh, no? Natugbos pa man. Ay nako, kakainis talaga tayo dito, promise. Wala eh, yung tatanda tayo na ganito na lang. Diba, tanggap mo na be. Huwag kang ano dyan, huwag na daw tayo magreklamo. Ano, parang wala tayong karapatan magreklamo eh, no? Trabaho na lang. Ay nako. Kaya minsan yung iba dinadaan na lang sa pag-aayos ng damit, paglalagay ng makeup sa mukha, 'di ba? Nagpapadagdag ng kung ano-ano, boobs para kunwari umaman, umangat sa buhay, 'di ba? From 2025 ngayon 2026 kahit papaano may improvement. Ay nako, bansang Pilipinas. Ano na? Huwag mong bibitawan hanggang sa huling tugtog ng sayawan. Ay, ilang dami nakikinig sa atin sa online world. My gosh, maraming salamat po sa application. Thank you. So yeah, just simply download the application, my tuner. As in TUNER and then Radio Philippines. Para kung hindi mo ma-search sa my radio application, ay, my tuner pala, pati ako nalilito na yun, no? Parang nagmumukhang sinungaling ako. So yeah, my tuner, TUNER, and then yung Radio Philippines para mapakinggan nyo kami ng social. Diba, taray, may social na. Dati bonggang yung social na rin eh, no? Alright, paano yan? It's already 9:50 on the clock. So, maghahanap tayo dito ng ano, mangangalakalu ako ng letter sender. And then, later on, ay isa-share na ho natin. So once again, good morning sa lahat po ng establishment. Lalong-lalo na sa harap ng KKB. Nakikinig sila ngayon. Ako, mga sir, maraming salamat po sa pagtutok. Baka naman pwede kayo makapag-message. Diba, sa lahat ng gustong magbigay ng kanilang messages, greetings. So pwede mong indicate dyan or include ang iyong location. For example, kay Ate Alma Durin. Hi, Sexy Rocky. This is Alma Durin from Barangay Delaquet. Representing, di ba yung mga ganyang-ganyang kaek-ekan sa buhay natin, mga kabandera. But anyway, yeah, it's 51 past the hour of 9 on the clock. And let's try to take a break. Then, mamaya-maya ng konti, ay babalik ako para ibahagi yung kwento.

0: ay ganda. Kwentuhan na kakaloka. Kumpleto ang umaga. Kasabay ng kape nagbibigay ng aroma.
1: Halina't tumalakhak sa mga digis na puno ng enerhiya. Siksiraki at Papa Prince ang swak at sagot sa makulay mong umaga. Kaya tara na magkape at kwentuhan kasama sina
0: Siksiraki, ang sexiest at hottest DJ.
1: At Papa Prince na papa mo na, prinsipe mo pa.
0: Ano daw?
1: Kape at kwentuhan nga ni.
2: Aww. 88.1
3: sa musikap, sa bahay at trabaho. Isang radyo lang ang pinakikinggan nyo. Radyo Bantera FM.
2: Your music, your station.
4: Now here's something from River Maya.

0: ay ganda. Kwentuhan na kakaloka. Kumpleto ang umaga. Kasabay ng kape nagbibigay ng aroma.
1: Halina't tumalakhak sa mga digits na puno ng enerhiya. Sexy Rocky at Papa Prince ang swak at sagot sa makulay mong umaga. Kaya tara na magkape at kwentuhan kasama sina
0: Sexy Rocky, ang sexiest at hottest DJ.
1: At Papa Prince na papa mo na, prinsipe mo pa.
0: Ano daw?
1: Kape at kwentuhan nga ni.
2: Sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinggan nyo. Radyo Bantera FM. Your music.

0: ganda, kwentuhan na kakaloka, kumpleto ang umaga, kasabay ng kape nagbibigay ng aroma.
1: Halina't humalakhak sa mga digits na puno ng enerhiya, Siksiraki at Papa Prince ang swak at sagot sa makulay mong umaga. Kaya tara na magkape at kwentuhan kasama sina
0: Siksiraki, ang sexiest at hottest DJ,
1: at Papa Prince na papa mo na, prinsipe mo pa.
0: Ano daw?
1: Kape at kwentuhan nga ni... Oh.

0: ay ganda. Kwentuhan na kakaloka. Kumpleto ang umaga. Kasabay ng kape nagbibigay ng aroma.
1: Halina't tumalakhak sa mga digis na puno ng enerhiya. Siksiraki at Papa Prince ang swak at sagot sa makulay mong umaga. Kaya tara na magkape at kwentuhan kasama sina
0: Siksiraki, ang sexiest at hottest DJ.
1: At Papa Prince na papa mo na, prinsipe mo pa.
0: Ano daw?
1: Kape at kwentuhan nga ni.
2: Sa bawat higop ng inyong mainit na inumin, samahan niyo kami sa isang bahagi ng ating programa na tiyak na tatagos sa inyong puso. Narito ang segment na magpapaalala sa atin na sa kabila ng pagsubok, may pag-asa. Sa kabila ng sakit, may dahilan para magpatuloy. Ito ang programang Kape at Kwentuhan, The Inspiring Story. The Inspiring Story. Mga liham at kwentong hangos sa tunay na karanasan, kung saan bawat kwento may aral, may pag-asa at may bagong simula. Kape at Kwentuhan, The Inspiring Story. The Inspiring Story.

Dear Papa Prince at Sex Rocky, ako nga pala si Fer, 55 years old. Marami sigurong matatawa ka kapag nalaman nilang ganito yung kwento ko. Pero, well, wala naman akong pakialam dahil masaya ako ngayon. May boyfriend ako na 26 years old. Siya po, si Romeo. At oo, hanggang ngayon, kami pa rin. Mas nakakagulat pa plano niya kasing pakasalan ako next year. Grabe, Ma'am Efer, grabe ka naman. Minsan naisip ko rin, totoo ba talaga? O baka naman nananaghinip lang ako. Dahil sa edad ko, akala ko tapos na ang kilig chapter ng buhay ko. Akala ko maintenance, medicine at chismisa na lang sa kapitbahay ang exciting na mangyayari sa akin. Pero isang simpleng araw sa palengke yung bumago ng buhay ko at bumago ng lahat. Isang Sabado noon, mainit ang panahon kaya nakapayong akong naglalakad sa palengke. Bibili lang sana ako ng sibuyas, bawang at galunggong dahil senior na yung tuhod ko, medyo mahina na. Dahan-dahan akong naglalakad habang dalang eco bag na may mukha pa ni Nora Honor. Habang tumatawad ako sa kamatis, may lalaking biglang nagsabi na, "Ate, ma'am, miss, ay, kayo po pala." Napalingon ako. Isang matangkad na lalaki, maputi, may dimples, at nakangiti na parang artista sa toothpaste commercial. Sabi ko, "Ha? Kilala ba kita?" Namula siya sabay kamot ng ulo. "Diba kayo po yung nakabunggo sa akin nung isang linggo na natapunan ako ng taho?" Bigla kong naalala Sex Rockin' Papa Prince. Siya pala yung lalaking nadulas dahil iniwasan niya yung aso sa palengke tapos ako naman yung nakabangga sa kanya. Kaya tumalsik yung tao sa kanya. At ako naman ay napasigaw ng panahon na yon. Natawa ako. Sabi ko, "Ay oo nga no, pasensya ka na talaga kasi di ko naman sinasadya." Sabi niya, "Okay lang." Habang nakangiti. Actually, simula noon, lagi ko nang hinahanap yung mukha mo. Sabi nung lalaki. Parang tumigil yung electric fan ng puso ko noon, Papa Prince at Sexy Rocky. Hindi ko alam kung kikiligin ba ako o matatakot. Sabi ko kagad, "Nako, iho, baka nanay mo yung hanap mo, hindi ako." Tawa siya ng tawa. "Hindi po. Kayo talaga yung hinahanap ko." Habang nag-uusap kami, biglang sumigaw yung tindera ng isda. Sabi niya, "Efer, boyfriend mo ba yan?" Abay, fresh ha. Gwapo. Namula ako sa hiya habang si Romeo naman, imbis na mailang, ngumiti pa lalo. "Opo, pwede naman po." Sagot niya. Kausay. Halos mahulog yung bangos sa kamay ko dahil sa gulat ng sinabi nitong si Romeo. Simula noon, lagi na niya akong sinusundan sa palengke. Kapag bibili ako ng gulay, siya yung taga-bit-bit. Kapag tatawid ako ng kalsada, akala mo bodyguard kong umaalalay. Isang araw sinabi niya, "Pwede ba kitang libre ng ice cream?" Sabi ko, "Nako Romeo, hindi bagay. Baka isipin ng mga tao, anak kita." Pero Papa Prince and Sexy Rocky, tumatawa kasi siya. Ito yung sabi niya, "Hayaan na natin sila. Basta ko, gusto kitang makasama." Sana all. At doon nagsimula ang pinaka nakakaibang date ng buhay ko. Umupo kami sa may waiting shed malapit sa palengke habang kumakain ng ice cream.
vanilla sa kanya, ubi cheese naman ho sa akin. Habang kumakain kami, biglang natunaw yung ice cream niya at tumulo sa polo niya. Sabi ko, ayan, hindi ka kasi marunong kumain. Sabi niya, okay lang, mas natutunaw naman ako sa'yo. Napahampas ako sa kilig. Ba, bulero ka. Biglang may batang dumaan at sumigaw. Kuya, mama mo? Halos mabulunan ako sa ice cream habang si Romeo naman tawa ng tawa. Sabi niya sa bata, hindi ah, future wife ko to. Kilig talaga ako, Papa Prince at Sexy Rocky. Napatingin ang lahat sa amin. Yung ibang tao natatawa, yung iba naman nagugulat. Pero sa unang pagkakataon, sa matagal na panahon, pakiramdam ko, maganda ulit ako, promise. Pakiramdam ko, may halaga pa rin ako bilang babae. Hindi naging madali ang relasyon namin, Papa Prince at Sexy Rocky. Maraming nagsabi na baka ginagamit lang daw ako ni Romeo. May nagsabing face lang daw yon para matuwa din ako. May tumawa, may nangusga. Pero si Romeo, hindi nagbago. Kapag masakit yung tuhod ko, siya yung nagmamasahe sa akin. Kapag malungkot ako, binibilihan niya ako ng paboritong hopia. Kapag may nagsasabing hindi bagay ang edad namin, lagi niyang sinasabi, mas mahalaga ang respeto at pagmamahal kaysa edad. Minsan nga habang naglalakad kami at magka-holding hands, may sumisigaw pa. Lola, pogi naman ng apo mo. Sagot ko, hindi apo yan. Investment ko yan. Naks naman! Halos matumba si Romeo sa katatawa sa akin, Papa Prince at Sexy Rocky. At ngayon, eto kami. Matatag pa rin. At plano na naming magpakasal next year. Marami man ang hindi nakakaintindi, natutunan kong hindi nasusukat sa edad ang tunay na pagmamahal. Minsan, darating ito sa hindi mo inasang lugar. Kahit pa sa gitna ng amoy ng isda at sigawan sa palengke. Hanggang dito na lang po, your letter sender. Efer.

Sa bawat higop ng inyong mainit na inumin, samahan niyo kami sa isang bahagi ng ating programa na tiyak na tatagos sa inyong puso. Narito ang segment na magpapaalala sa atin na sa kabila ng pagsubok, may pag-asa. Sa kabila ng sakit, may dahilan para magpatuloy. Ito ang programang Kape at Kwentuhan, The Inspiring Story. The Inspiring Story. Mga liham at kwentong hangos sa tunay na karanasan, kung saan bawat kwento may aral, may pag-asa at may bagong simula. Kape at Kwentuhan, The Inspiring Story. The Inspiring Story.

alright mga kabandera, yun po yung ating kwento. Taray naman, di ba? Sobrang nakakilig yung kwento at sana all na lang talaga Ma'am Iper. Diba? A 55-year-old woman na in love sa isang 26-years-old. At legit eh, no? Pati rin si boy, 26-years-old, ay na in love na bighani kay Ma'am Iper. Diba? Tamang-tama itong kwento mo dahil mamaya yung susunod na song ay Miss Independent kasi parang nakuha mo na yung crown. So, ang saya lang, nakakatuwa, and then napakasarap pakinggan ng kwento mo. Dahil ipinapakita nito na walang expiration date ang pagmamahal at kasiyahan. Totoo, may mga taong uhusga agad lalo na kapag malaki ang agwat ng edad ninyo. Pero ang pinakamalaga, eto yung tanong, nire-respeto ka ba? Pinapasaya ka ba? Tinatanggap ka ba ng buo? At base sa kwento mo, mukhang iyon nga ang ginawa ni Romeo. Dapat pala pangalan mo Juliet. Hindi lahat ng relasyon pare-pareho ng forma. Ang mahalaga, may sincerity, respeto at tunay na malasakit. Huwag gayang sirain ng opinion or ang opinion ng ibang tao ang isang bagay na nagbibigay sa'yo ng saya at pag-asa. Pero syempre, habang papunta kayo sa kasal, siguraduhin ninyong napag-uusapan ninyo ng mas seryosong bagay tulad ng future plans, health, finances, at responsibilidad para sa maging or maging matibay pa ang inyong pagsasama. At higit sa lahat, ipagpatuloy ninyo ang pagiging masaya dahil sa mundong puno ng problema, napakagandang makita na pag-ibig na marunong magpatawa, magpakilig, at magbigay ng pag-asa. Pero grabe yung atake ng kwento ni Ma'am Iper, no? Parang pelikula talaga. Tapos si boy na tawag dito, nung naanuhan nung taho. Diba, natapunan nung taho. Tapos kumain sila ng ice cream. Niyaya ka, Ma'am Iper. San ba yan? San ba matatagpuan si Romeo? Wala lang, nakakatuwa at nakakakilig. And then again, age doesn't matter. Ito talaga yung sinasabi nila na hindi mahalaga yung edad. Importante, marunong kang magmahal. At ang hirap kasi diktahan ng puso, aminin natin. Kahit anuman yung itsura niya, kahit anuman yung kanyang physical na anyo, malaki man siya, chubby man, o kaya sobrang payat, whatever. Kapag mahal mo yung taong yon at nararamdaman mo mula sa puso mo, hindi mo na mababago yon. At ikaw lang din mahihirapan kapag pinilit mong hindi mahalin yung taong pinipili ng puso mo. Right? So, kahit anuman siya, anuman yung katayuan niya sa buhay, if you really love that person, then you cannot change it. If your heart wants that kind of person, wala kang magagawa dun but to accept. Diba? Ang sarap lang at talagang nakakabata, Ma'am Iper, 55 years old, pero mukhang 25 years old ka lang. Hindi natatawa ko na kinikilig to be honest mga kabandera kasi ang sarap no, pakinggan at ang saya na kahit papano, okay, you're already 55 years old, pero it's, you know, very rare na may lalaking, which is sariwa, sabi mo pa nga, investment mo na fresh, na magmamahal at tatanggap sa'yo. As long na lagi natin naririnig na wala kang tinatapakang tao, okay lang yan. Di ba kung talagang nagmamahalan kayo? Kasi no one can dictate you eh. Kung nagmamahalan kayo, yun na yun. Kung ano yung desisyon ninyo, re-respetuhin yan. Hindi man lahat ng tao, lalo pa sa mundo natin na puno ng mga matang mapanghusga. But still, ang importante dito ay parehan yung alam, makibagay at dalhin yung relasyon na meron kayo. At alam nyo kung gaano kabagsik yung mundo. Lalong-lalo na sa nagmamahalang magkaiba at sobrang laki ng agwat ng edad. So, batino natin ng magandang morning si Marimar Tapong Durin. Hello, good morning mo sa'yo. Yeah, I posted the story of Ma'am Iper.
gamit po yung aking official page na Sexoraki. So pwede niyong balikan dito nga lang sa pinost ko. So it's really a bitin kwento, hindi siya buong kwento. So para mapakinggan, i-replay mo na lang yung ating story kanina. Yeah. So let's gonna try to take a break muna. So play natin yung Miss Independent para kay Ma'am Ifer. Nakakilig eh, no? And sana ay magmahalan pa kayo ng magmahalan. Okay? So don't entertain negative feedback from those persons na talagang sisirain lang yung kaligayahan ninyo. So they don't have the right para sirain yung buhay ninyo, para sirain yung relasyon ninyo. Pagpatuloy nyo lang kung ano yung feeling nyo ay mas magiging masaya kayo and then yung exciting journey ng buhay ninyo. But by the way, it's already 10:44 on the clock and let's gonna take a break.

0: ay ganda. Kwentuhan na kakaloka. Kumpleto ang umaga. Kasabay ng kape nagbibigay ng aroma.
1: Halina't humalakhak sa mga digis na puno ng enerhiya. Siksiraki at Papa Prince ang swak at sagot sa makulay mong umaga. Kaya tara na magkape at kwentuhan kasama sina
0: Siksiraki, ang sexiest at hottest DJ.
1: At Papa Prince na papa mo na, prinsipe mo pa.
0: Ano daw?
1: Kape at kwentuhan nga ni.
2: Aww. 88.1
3: sa musikap, sa bahay at trabaho. Isang radyo lang ang pinakikinggan nyo. Radyo Bantera FM. Your music.

0: 88.1.
1: Tricycle, sa musika, sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinig.

0: ay ganda. Kwentuhan na kakaloka. Kumpleto ang umaga. Kasabay ng kape nagbibigay ng aroma.
1: Halina't humalakhak sa mga digits na puno ng enerhiya. Siksiraki at Papa Prince ang swak at sagot sa makulay mong umaga. Kaya tara na magkape at kwentuhan kasama sina
0: Siksiraki, ang sexes at hottest DJ.
1: At Papa Prince na papa mo na, prinsipe mo pa.
0: Ano daw?
1: Kape at kwentuhan nga ni... Oh.

0: 88.1.
1: Sa musikap, sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinggan nyo. Radyo Bantera FM.
2: Your music, your station. Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera. The news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera. Sumasahing papawin na may nangingibabaw na nakalaka. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera. Sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon.
3: May malawak na talakaya.
2: Mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera!
4: J-Mar, Dudu Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.

0: 4.
1: Itudo na ang pagsali.
0: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
2: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: my chocolates.
1: My choco. Chocolate nam nam. Healthy sa katawan.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
8: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa ako mainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila, pagkatapos kang isa, yun na naman isa yung iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
7: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
9: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Young. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NST, prenatal checkup, postnatal checkup, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
10: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
11: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
12: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
13: Ako naman si Dr. Remilito Oy.
12: At tuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
13: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka, dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your

0: colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule.
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
0: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
3: Yan.
0: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
4: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Mother Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
0: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
3: Lagi pong pakinggan ang ating programang The Secret of Health. Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
7: Heto ang pinakabago.
8: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
9: Wow! May bago na namang Best Cafe.
7: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
9: Wow! Gusto ko yan!
7: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
9: Nice! Walang asukal!
7: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
9: Pampa-sexy!
7: Pampa-macho!
9: Pampa-healthy!
7: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
9: Perfect!
7: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
10: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
11: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
10: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
12: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
13: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
14: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butik at drug stores dito sa inyong lugar.
7: Oh, pare, kumusta na?
8: Okay lang, ganito pa rin.
7: Wow, pare! Umaasenso na! Hanip sa ganda tong sala set mo, pati tong dining set, hanip rin ah!
8: Pare, sa Kalutan Marketing lahat galing to.
7: Saan?
8: Sa Kalutan Marketing, pare. Pati nga itong bedroom set at aparador namin, lahat galing sa Kalutan Marketing. At pare, maniwala ka sa hindi, ang mura!
7: Aba, okay yan ah! Saan yan?
8: Ano? Kalutan Marketing, pare.
9: Kalutan Marketing. Sa Kalutan Marketing, kumpleto ang items, makakapalit ka magdurudilain ng furnitures, sugatan, bed set, sala set, wardrobe, ngayon dining set. Dirilit ang mao, may dalatsira mga office tables and chairs, steel cabinet, ngayon damo pa nga mga items na pwede mo pagpilian. Ngayon kung karuyak mo mag-avail, may latsira din tatawag ng installment para sa kanang mga customers.
10: Ay, friend! I love it!
9: Yes! Kaya nano pa yung ginula, kadto na sa Kalutan Marketing. Kalutan Marketing is located at Barangay Mulabic, Katarman, Northern Samar.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taho sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: 88.1.
1: Sa trabaho, isang radyo lang ang pinakikinggan.

0: Nationwide.
1: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
0: Sa buong Pilipinas.
1: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
0: Testimonya,
1: patotoo,
0: karanasan,
1: maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products.
0: Ito na ang inyong lingkod
1: at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa ating lahat. Sensya na, may very technical problem lang. And that's okay. Anyway, magandang kalusugan po naman sa kanilang lahat. Siyempre, welcome sa ating palatid doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account. Rice Brand, saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating po namang programa. At dyan sa atin, ng ating po naman yung pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1, Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at syempre pa mga kaibigan, ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sanda ako man po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, kwentuhan na po tayo sa ating po naman palatudunan. Tawag na po sa ating po naman numero 0969-226-9623. Ang ating po naman numero 0969-226-9623, mga kaibigan, ang adi mo namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan. Dito po naman sa ating baladudunan, itawag nyo yan, 0-9-6-9-2-2-6-9-6-2-3, mga kaibigan, yung adi po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po naman pala tutunan.

Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623. Ang adi po namang numerong pwede po ninyong tawagan sa adi po namang palatuntunan mga kaibigan.

Tawag po 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagin, mga kaibigan, dito po sa ating balado tunay. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po. Hello? Hello po, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan po. Hello? Naputol.

Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623. Sa lahat ng ating mga kababayan po, available na ang ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, sa inyo po namang mga lugar. Kaya puntahan nyo na po ang ating po namang mga produktong herbal na available na po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores sa inyo po mga lugar, mga kaibigan. Itawag po ninyo pati po yung adi po namang sabon, mga kaibigan.

0: Siyempre ba mga kaibigan, ang adi po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 at ang adi po namang Coffee 25 in 1 makakatulong po sa atin mga kaibigan para po naman ay tuloy-tuloy tayo na maging malusog. Malusog tayo mga kaibigan at labanan po ang iba't ibang uri ng mga karamdaman. Kung nakinggan po ninyo ang mga testimonya ng ating mga kababayang natutulungan na po ng ating coffee, ganun na ganun din po ang pwedeng mangyari po sa inyo kung ito po ay sisimulan po, gagawin tuloy-tuloy po ang pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Ito, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello? Ano po? Hello po? Sino po sila? Hello? Hello po? Hello po? Ano pong pangalan?
1: Melody pa.
0: Melody? Okay. Taga saan si Melody? Hello? Hello?
1: Sa Bicol po.
0: Saan sa Bicol?
1: Sa Naga po.
0: Naga. Okay. Ilang taon na si Melody? Hello? Hello? Anyway mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo. Kwento ang kalusugan pa rin. Hindi ng ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 Rice Plus Herbal Capsule Rice 4 in 1 Premium Glow Soap. Tawag po mga kaibigan sa ating po namang numero 0969-226-9623 yung ating mo namang numero na pwede ninyong tawagan dito po sa ating palatutunan mga kaibigan.

0: At syempre pa mga kaibigan, available po ito sa mga lugar. Sa mga lugar po ninyo mga kaibigan, available po yung ating mga produkto mga kaibigan. Ipagtanong-tanong lang po, hanapin po yung tamang produkto natin, kulay gintong dilaw na karton. RISE po yung spelling ng ating rice coffee. And then syempre mga kaibigan, meron po dyang larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog at saka may sikat ng araw. Yun po yung hahanapin po natin para hindi tayo magkamali at hindi masayang yung pera po natin. Another caller, hello, magandang kalusugan.
1: Magandang kalusugan po.
0: Yes po, sino po sila?
1: Romel Cadiz.
0: Romel. Okay, Tatay Romel, taga saan po kayo?
1: Lipot, Milaor.
0: Milaor, Camarinesur.
1: Yes, sir.
0: Okay, Tatay Romel, ilang taon na po kayo?
1: 59.
0: Okay, umiinom na po ng rice coffee, Tatay Romel?
1: Yes.
0: Matagal na po ba?
1: Every morning.
0: Every morning, matagal na, Tatay Romel?
1: Magdadalawang taon na.
0: Magdadalawang taon na. Ano po yung nag-udyok sa inyo, Tatay Romel, para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Yan, nang narinig ko sa kanyo sa programa.
0: Mm-mm. Nakikinig po kayo lagi sa ating programa?
1: Oo, palagi.
0: Palagi kayo nakikinig. Yes. Tapos napakinggan nyo po sa ating programa, yung pong,
1: programa.
0: Po, yung ating po namang produkto. Yung ating produkto. At simula po noon, ano po yung mga iniindang karamdaman po ninyo simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
1: Maganda sa kantate. Parang yung mga toxic katawa at nilalabas yung isa, sumasama din sa pagdumi.
0: Gumanda po ba yung pagdumi po ninyo, Tatay?
1: Oo, sa kayong pag... Sa simula, pag yung unang gamit, parang yung... Kaya, ayaw ba lang pagdumi mo? Medyo...
0: Ano yun? May ano kayo, Tatay? May napansin kayo nung unang beses po kayo na parang dumudumi na... ibang iba yung kulay, yung amoy.
1: After 3 months, normal na.
0: Normal na. So, itinuloy-tuloy nyo lang. Hindi nyo na po, kumbaga, hindi kayo natakot na ihinto yung pag-iinom ng ating rice coffee.
1: At lagi ang naikinig din sa mga ganyan sa programa.
0: Salamat po. Tatay, bukod po sa inyo, sino pa yung mga umiinom ng rice coffee sa inyo? Diyan sa bahay po ninyo.
1: Ayun, auntie ko, sa kayong mga kapitbahay ko dito. Eh.
0: Umiinom na rin ang ating rice coffee. Diyan po sa Milaor, meron po kayong nabibilhan ng ating rice coffee dyan na malapit?
1: Diyan sa Right Med.
0: Ah, Right Med. Sa Milaor po yan?
1: Opo.
0: Ay, very good. So, opo. So, hindi naman po kayo nauubusan dyan?
1: Minsan, nauubusan. Pumunta kong Naga.
0: Apo, pumunta ka ng Naga. Opo. Minsan nauubusan. So, sa Naga na po kayo nabili. Tama po. Nakakailang si Shay po kayo, Tatay Romel, sa buong maghapon?
1: Isang apat.
0: Apat na sa Shay?
1: Oo.
0: Opo. So...
1: Pagkagising, no, matapos, apat na.
0: Mm-mm. Pagkagising, tapos sa gabi. Very good po. O, Tatay Romel, ano po yung masasabi po ninyo sa mga hindi pa nainom ng ating rice coffee ngunit may mga karamdaman din pong katulad po ninyo?
1: Try nyo po. Makikita nyo yung effect sa katawan. Maganda.
0: Tama po. Maraming salamat po, Tatay Romel, at mag-iingat po kayo. God bless po, Tatay.
1: Thank you.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless, Tatay. Maraming salamat po.
1: Thank you.
0: Si Tatay Romel ng Milaor, Camarinesur. Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan mga kaibigan dito po sa ating programa. Music. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Magandang kalusugan, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
2: Si Nanay Lita ng Katanawan.
0: Nanay Lita ng Katanawan. Katanawan, Quezon.
2: Ako.
0: Apo. Ilan taon na po si Nanay Lita?
2: 72.
0: 72. Umiinom na po ng rice coffee, Nanay?
2: Matagal na.
0: Matagal na. Ano po yung nag-udyok sa inyo, Nanay Lita, para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
2: Eh, daming masakit yung akin. Balaka. Saka may hirap tumulog. Insomnia.
0: Hirap kayong matulog noon? Nung panahon na hindi pa po, na hindi pa kayo umiinom ng ating rice coffee. Paano po ninyo nalaman yung ating rice coffee, Nanay?
2: Naririnig ko lang sa radyo.
0: Napakinggan niyo po sa radyo. Simula po noon na hindi kayo makakatulog at napakinggan niyo po yung ating rice coffee sa radyo, nagsimula na po kayong uminom nito? Kaagad-agad po ba kayong naniwala o merong pagdududa po sa inyo, Nanay?
2: Sabi ko, subukan ko nga kung saan makabili nito. Lahat mga butay ka sa bayan, tinignan ko na. Tapos doon sa isang grocery, yun, doon ako nakabili sa ano. Tapos doon sa CN, marami na. Masunod na, marami na.
0: Marami na. Opo. Nakakailang sa shape po kayo, Nanay, sa buong maghapon?
2: Tatlo. Tatlo. Dalawa.
0: Nanay, nung dati na hindi kayo nakakatulog, mga ilang oras lang? Ilang oras lang yung tulog po ninyo, Nanay? Yung hindi pa kayo nainom ng rice coffee?
2: Nung minsan, alauna na nung gabi, hindi pa ako nakakatulog.
0: Tapos, makatulog man? Makatulog man?
2: Mga 2 oras lang.
0: Tama, mga 2 oras lang. Tapos gising na naman kayo.
2: Gising na naman.
0: Opo. Pero nung kayo po nakainom na ng ating rice coffee, Nanay, kumusta na yung pagtulog po ninyo?
2: Maayos na. Saka yung pagdumi ko, ganun din.
0: Okay pagbawas. Din. Yung pagbabawas po ninyo ay okay din ngayon. Kumbaga, noon po, Nanay, hirap kayo sa pagbawas.
2: Minsan mga 3-4 na araw ganun.
0: Nako, ang tagal noon.
2: Ang dumi.
0: Opo.
2: Parang kambing.
0: Pahirapan pa. Pero nung ngayon, umiinom na kayo ng rice coffee, Nanay, kumusta na?
2: Maayos na.
0: Sino-sino pa yung mga umiinom ng rice coffee sa inyo bukod po sa iyo, Nanay?
2: Yung apo ko, yung anak ko, nung mahal na araw, nandito lahat mga anak ko sa ano.
0: Wow! So masaya kayo noon, Nanay.
2: Yung anak ko na lalaki, yun ay hindi na nagkakasya yun. Acidic yung nareklamo doon ang kanyang sikmura.
0: Correct. Kapag nainom ng ordinaryong kape.
2: Kape yung mga 3-in-1. Sabi ko, di rice coffee ang bilhin mo para tikman ko nga niya yung kape mo. Tinikman. Binigyan ko. Pinagtimpla ko siya ng kasi. May asukal. Sabi ko, wala. So, biglang mainit talagay ko dyan. Ano kaya doon sa amin? Meron kaya nito? Sabi ko, tingnan mo sa mga
0: butika.
2: Mga butika. Well, sa Kainta, meron na ngayong sa Taytay. May South Star Drug.
0: Correct. Opo.
2: Sabi ko, puntahan mo doon at hindi gawala nyo. Ngayon doon sila nabili. Sila nang mag-asawa ang nagkakapin mo.
0: Wow. meron doon, meron po sa South Star Drug, doon na sila nabili.
2: Doon na sila nabili.
0: Wow.
2: Sila mga 2 kahon, 3, ganun.
0: Nako, napaka.
2: Kaya ngayon, pagka konti lang yung kape ko, tsaka yung Mm-hmm. Uy, padalhan mo naman ako ng pambili ng kape. Wala na akong pambili.
0: Tama. Tama. At kayo yung nag-ano sa kanila. Kayo yung kumbaga nagbigay sa kanila ng ideya na maganda yung rice coffee sa kalusugan.
2: Mm-hmm. Kaya nung sama-sama kami din, mm-hmm, pambili namin ng kape. Maramihan. Sa CN.
0: Uh-oh.
2: Sa CN.
0: Tama.
2: 175 lang bili namin isang bag.
0: Tama. Opo.
2: Kaya doon kami nabili.
0: Ang saya na. Nagkakaubusan na naman. Opo, nanay. Kaya yun yung sinasabi.
2: Uy,
0: nanay, nga pala, natikman nyo na po ba yung ating rice coffee mix herbal coffee 25-in-1?
2: Hindi pa.
0: Oh, dapat matikman nyo
2: ano
0: na po yun.
2: Ano kulay ng box?
0: Kulay dark brown.
2: Kulay ng box?
0: Dark brown po, nanay, ang kulay ng box. 230 pesos lang po yun. Kasi 25-in-1 yun. Ang kagandahan po nun, nanay, yun po yung tinatawag nating strong and healthy. Ang sarap nun. Para kang umiinom ng tsokolate nun. Ang sarap nun. Tapos, nanay, yung ating sabon. Dapat gamit na rin po ninyo, nanay.
2: Wala akong mabili.
0: Nagtanong ka po dyan sa ano, sa lugar po ninyo?
2: Oo, nagtanong na ako sa ano ay sa dito sa
0: ano. Libuti niyo na yung ibang ano kung yung mga pwedeng yung mapagtanungan.
2: Dati daw meron. Yung nag-deliver, ina-deliveran siya.
0: Oo.
2: Tapos nung ano daw ay
0: hindi na.
2: Hindi pa raw nauubos. Hindi na muna siya kumuha. Eh ngayon daw, wala na, hindi na siya na. Hindi na rin siya
0: nabili. Umaga na, ubusan na. Opo. Nanay, basa yung sabon natin. Kulay white po yon ang packaging po nun. Plastic packaging, kulay white. Okay? Yung ating sabon po yan, yung ating sabon. Yung ating po namang 25-in-1 nasa kulay dark brown, nanay. Balitaan nyo ako kapag kayo po yung nakabili, nanay, at umiinom na po noon, ha? O kung gumagamit na po kayo ng ating sabon.
2: Ano kayo, ako hindi nag-aano noon. Eh, gawa nung akala ko, yung kulay brown, baka sabi ko, baka yun yung markup eh. Kaya hindi ako...
0: Nanay, basta po yung ano, nanay, basta po ang spelling po ay R-I-S-E. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. R-I-S-E po, nanay. Pag R-I-S-E yung spelling, sa atin po yan.
2: Hindi naman ako nakakapasok na malapitan doon sa may ano.
0: Mm-mm. Pag binigay po
2: kaya
0: sa inyo...
2: Ako ay bumili ng kape.
0: Oh.
2: Kaya binigay. Pabila ako ng rice coffee. Hindi. Tanong mo sa akin. Isang box ba po o sachet?
0: Opo. Basta nanay, tingnan po ninyo. Di ba ibibigay po yan sa inyo bago po ninyo bitawan yung bayad? Tingnan po muna. Sabihin nyo, Ika, pwede ko bang makita kung tama yung hinahanap ko? O, ganun po, nanay. Ha? Para sigurado tayo. O, balitaan nyo na lang po ako, nanay, ha?
2: Sige.
0: Maraming salamat po sa inyo at wala na tayong oras. Nanay, maraming salamat po. Napakasarap po sana makipag-usap sa inyo. Nanay, tawag ka na lang po sa mga susunod na araw.
2: Ko nga bago makapasok ngayon.
0: Opo, mas maigi po yung sa gabi para mas mahaba yung ano natin, yung panahon natin makapagkwentuhan, nanay. Hmm. Ang sarap niyo pong kausap kaya lang wala na tayong oras. Nanay, maraming salamat po sa inyo. Nanay Dita.
2: Okay.
0: Thank you very much. Thank God bless you. Po sa inyo, nanay. Mag-iingat po kayo.
2: God bless.
0: Thank you very much. Bye-bye po, nanay. Bye-bye. Si Nanay Lita, mga kaibigan ng Quezon, Katanawan, Quezon. Paalam na po ang inyong lingkod. Maraming salamat po naman sa inyong lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating paradudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
3: Broadcasting from Radyo Bandera Network. Radyo Bandera.
4: 3, 2, 1.
3: This is your RBTA.1.
5: Radyo Bandera Network. The radio station that plays you nothing but the best music. The best music.
3: Radyo Bandera Network.
4: bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.
6: Working, running, driving, whatever you do, you listen to
7: 88.1 Radio Bandera, Katarman.

0: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.
1: Working, running, driving, whatever you do, you listen to
2: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
3: Yes, magandang hapon mga kabandera. Oras po natin, 1:26 ng hapon. At ang oras na yan, tido sa atin ng Kalutans Marketing, located at Barangay Mabolo, Katarma Northern, Samar. Mga kabandera, available sa kanila ang wardrobe, steel cabinet, wooden post bed, dining office tables, and chairs. Actually, marami pa po silang mga items or furniture. So, pwede mo silang bisitahin sa Barangay Mabolo, Katarma Northern, Samar. Napaka-affordable and quality and durable po ng kanilang mga furniture. And of course, batin din natin lahat ng staff ng Best Cafe at ng Pure Gold. Lalong-lalo na kay Ma'am Zel. Hello, good afternoon. Oh, ayan, dali na, bagong kwento na naman yung pag-uusapan natin mamaya. Bagong kwento ang ibabahagi ni Sexy Rocky sa programang Reality Talks. Ang programa na maring ikaw yung bida, okay naman kontrabida, mga parinig na maring apektado ka, okay naman deadma, ang importante, masaya ka. Sir October, hello, good afternoon, nauna ka. Swerte naman eh, no? Naniniwala talaga ako pag nakatutok ka, pwede kang mauna eh, di ba? So sige, itutok mo lang. Pero sabi nga nila, di ba, na parang may ano yun eh, parang wise saying ba yun, na mas daig ng maganda ang malandi, binago. Hindi, parang pag early bird ka, 'di ba? Yun eh, pag early bird ka, laging may blessings. So dapat daw nauuna ka lagi, hindi yung lagi kang nahuhuli. 'Di ba? Imbis na ikaw sa

Ana, sila na. Lagi ka kasing nahuhuli. Parang corny ng joke mo yung hapon eh. Pwede ba palitan na lang ako? Ay, batino natin lahat ng staff ng HXR. Hello! Lalong-lalo na kay Kevin and sa mga katrabaho mo dyan, di ba? Kung maka-Kevin naman ako, kala mo talaga best friend. Actually, si Kevin is one of the staff of HXR and one of my followers as well. Maraming salamat sa pag-follow. Kaya naman ikaw, kabandera na nakikinig ngayon, kung hindi ka pa nakapollow sa amin, ay naku, ano bang gagawin mo? Napakadali lang, napakasimple lang, okay? So punta ka sa Facebook, open your Facebook, hanapin mo doon ang Radyo Bandera Katarman, 88.1. And for those who really wanted to send their story, pwede niyo akong padalhan ng inyong mga kwento. So, i-search mo lang pang Sexyrocky, Sexyrocky. And for my TikTok, same pa rin po, Sexyrocky, Sexyrocky.

Batino natin si Ma'am Leticia Morales Enero ng Pambuhan. Yes, magandang hapon sa mga taga-Pambuhan. Kumusta kayo dyan? Si Emma Melindo Durin, and hi sa lahat po ng Utility Watchman. Hi kina Sir Hernan, Sir Eduardo, Lorna, Sir Alan, and hi to Master Evan. Tingzon family of Barangay Dao, San Jose Northern Samar, especially kay Kevin Herrero Tingzon. Or can I call you Kebs? Kasi I have two hands, the left and the right. Hindi, I have a friend. Ay, no. I have my classmate. When I was in high school, yung pangalan niya is Kevin, and we call him Kebs para mas madali. Di ko maintindihan kung saan nanggaling yung S. Oh, promise, legit. Parang karamihan naririnig ko sa, di ba, Kevin. So, minsan ginagawang short, di ba? So, para mas madali. So, kumbaga ito yung minsan yung mga tawagan ng barkada na pinapaikli yung pangalan mo para feeling close kayo kung kunwari walang issue. Di ba? Hi to Kevs. So, hindi ko talaga maintindihan kung saan nanggaling yung S sa Kevin. Diba, kahit siguro mag-aral ako ng law, hindi ko pa rin maiintindihan kung saan nang galing yung letter S na yon. Hello po, good afternoon from Barangay Rojas, Katubig. Hi to Leda Donasco Balasta. Hello po, Ma'am Leda. Kumusta yung hapon ninyo? And kumusta naman po yung mga taga-Rojas, Katubig? Shout out sa lahat po ng municipality sa buong Northern Samar. Lalong-lalo na po yung mga taga-Second District, Kapalapag. Hi kay Papa Prince. Papa muna, prinsipe mo pa. And yung mga taga-Gamay, and especially to my friend, my longest friend, si Ate Beth Villazar ng Barangay Anito, Gamay Northern Samar. Hello po. And of course, kay DJ L. Yeah, she was a former DJ of Sky Radio. Hi sa'yo dyan. And sino pa ba? Batino natin si Kentan, my beautiful friend, my sexist friend, as well as si Ate Melinda Upog. At sa lahat na po ng mga nakatutok, yung mga drivers, hello, magandang hapon. Kumusta naman po yung biyahe? Kumusta naman yung, malakas ba yung bintahan ngayon? Bintahan ka na, babaligya product. Kumusta naman yung tawag dito, umuusad ba? Di ba gumaginhawa ka ba, kuya? Kasi di ba sa panahon natin ngayon, ay talagang pahirapan. So, hindi medyo, ramdam talaga natin na parang pahirap ng pahirap, palubog ng palubog. Feeling ko yung Pilipinas parang barko. Diba? Kailan tayo aaon sa kahirapan? Naalala ko lagi sinasabi ng parents ko, mag-aral ka ng mabuti para makabangon tayo sa kahirapan, makaaon tayo sa kahirapan. Nung nakagraduate ako, parang di naman. Mas lalong lumubog eh, no? So, kailan, diba? Yun yung tanong eh. Sana dumating yung time na kung yung kung ikaunlad lang ng Pilipinas ay inihiling, di ba? Actually, ang dami na nating wishes. Di na nga mabilang eh. Lahat din ng wish natin lumubog. Di ba? Titanic ka ba? Nabangga yung mga pangarap natin! Nainis ako. Yung ang dami mong pangarap eh, no? Tapos lahat sila lumubog. Kaya, ay nako. Pero sige lang, ganun talaga yung buhay natin. Malay mo one day, baka, 'di ba, may malaking himala at umunlad yung Pilipinas. So we are hoping, at saka sana ay bonggang pagbabago, 'di ba? Inaasahan pa rin ho natin 'yan. But by the way, sa lahat po ng mga nakikinig sa atin, baka mamaya kung saan pa mapunta yung usapan. Magandang hapon mga kabandera, once again walang ibang nag-iingay sa yung radyo kundi ang tinig ng nag-iisang sexy Zonanis DJ, Sexy Rocky, sa programang Reality Talk. So I will be with you till the hour of 4 in the afternoon. And yeah, join me sa programang ito, pwede kang magbigay ng comment, pwede kang mag-say hi to your friend, best friend, kaaway, katrabaho, 'di ba? Kahit na sino na 'yung gusto mong batiin, huwag ka lang makipag-away dito sa sa comment section. Nako, mas maraming bashers, alam mo 'yon. Ay pinag-iingat ho tayo ng sarili natin. So 'yun ay simpleng paalala lang ho. 'Di ba? Mahirap na. Nagkakalat sila, minsan tahimik lang nakikinig. Kaya kahit papano ay maging maingat tayo, 'di ba? Nakikita natin 'yan sa Facebook, laging sinasabi mag-ingat sa pagbibigay ng komento. 'Di ba? Naalala mo yung yung parang babae, binaril ba 'yun dahil sa pangit na comment? Halaka. Grabe din naman ang init naman ng ulo ni 'di ba?
ni Kuya. Kasi imaginein mo, dahil lang sa comment, napapatay ka. Mahirap din naman kasi kung ano, eh di ba alam niyo naman yung mga iilang commentor, kung ano yung nakikita nila, minsan talaga yun yung sinasabi nila. Kaya kami, alam niyo, kaming mga DJs dead ma. Kahit ano yung sinasabi sa amin ng mga listeners, okay, importante, may kwarta kami. Ow! Alak. Importante, may kwarta kami. O dapat yan yung sinasabi mo lagi sa ano no, sa mga bashers mo na pag lagi kang binabash, lagi mong sasabihin, wala akong pakialam sa inyo, importante, may pera ako. Magkano? Ay basta, ang usapan, may pera ako, hindi ko sinabi kung magkano. Mahirap na. Yung nakikipagano ka no, mayabangan tapos ikaw pala yung pinakamaliit na halaga ng pera. At least yung halaga mo bilang tao mataas. Wow! I love it! So ayun, good afternoon from Crossing Bugo. Ayan, hi kay Vilma Doradines. Tama po ba? Hello po Ma'am Vilma, kumusta naman yung hapon ninyo dyan? Asan ba kayo nakikinig sa Facebook? So sa mga gustong i-download ang radio application na may tuner, so pwede naman po, punta ka lang sa Play Store. Tapos i-type mo din ang may tuner, S-N-T-U-N-E-R. And then pwede rin po yung Radio Philippines para bongga kaming napapakinggan, okay? So yung advantage po kapag nakikinig ka sa radio application kasi real-time mong napapakinggan yung mga sinasabi ng mga DJs. Again, diretso ka na lang, darling, sa ating comment section para mabasa ko yung mga greetings ninyo. And yeah, hi kay Sir Agaton Mitra, one of the avid listeners dito po sa Radyo Bandera Katarman. Nag-a-adjust ako minsan dito sa monitor. O diba, ang hirap kasi nung walang technician. Alam mo, pag solo ka, especially sa programa mo, lahat talaga gagalaw yung ano, yung galamay mo. Diba, hindi pwede yung masyado tayong slow. Kahit hindi naman katalinuhan, wag lang masyadong slow. Kasi pag ganito yung klaseng trabaho, kailangan pag sinabi ng director, i-play mo na yan, Sexy Rocky, play ka agad yan. Diba yung mga tipong ganun. Pag sinabi, okay, introhan mo na, mag-intro ka kagad. Pag sinabing, sige mag-out ka na, di pa sure. Ay, batino natin si, sino na yun? Kay Bonsky Store, Ebony Allison, and hi to Evangeline Galiano ng Silvino Lobo. Sa mga taga Silvino, hello po, good afternoon, and join me sa programang Reality Talks. And just wanna say hi to Ma'am Cecil Galiano Olesco, nagbarkada sa resort. Bati na rin natin si Sir Ramil Corona Gallego, Snapchat girl ng Barangay Bankers. Hi kay Ate Nene or Ayong Family Barangay Baybay. Si Ate Mane, shoutout, and Rodmar. Bati na rin natin si Tunet Bitiandong Boy sa Barangay Talisay. And the Mano Family, especially kay Ate Irma. Hello, shout out sa inyo sa lahat na po ng mga nakatutok for today's video. Lalong-lalo na po yung mga nasa bahay lang, diba, na nakahiga, tapos nag-ML. Walang katapos ang ML. Hello, shout out sa inyo. Eh ako talaga, I'm not into that kasi hindi ako magaling sa yung mga ganon-ganon. Yung kaya ko lang yung mga Sailor Moon. Akasuking cha-cha, sa larangan ng pag-ibig, yung mga ganyan-ganyan. Diba, ang sarap balikan yung mga palabas noon, diba? Nung hindi mo pa siya nakilala. Ay, nako! Pag-ibig talaga. Makalilisang. Kakuri daw pagtumtumon sa ngaran nga gugma. Ay, ito yung gusto ko. Sabi ni Ma'am Vilma, aganda ng boses niyo, Sexy Rocky. Ay nako, maraming salamat. Tagantay ko niyan doon sa GCash. Pwede rin naman sa Maya. Ay, ako sa may charge eh, no? Seryoso talaga magsisend yan. Ay nako, maraming salamat po sa pa-compliment, Ma'am Vilma Dordines. Feeling ko parang gusto ko pang ulitin. Pero di ako sure kung yung boses ko pa pag gumakanta, yung pagsasalita ko lang. Masyado lang akong nag-assume, no? Actually, hindi naman. Yung mga nagsasabi sa akin na maganda yung boses ko, baka iba lang yung cellphone na ginagamit nyo, o naman baka nabibingi lang kayo, pero maraming salamat, okay? So kahit papano, syempre naniniwala din naman ako, baka mamaya sabihin nilang arte-arte naman itong DJ na to.
paimportante sinasabihan ng anak. Diba? And you know that, I learned, sabi nga nila mga kabandera na, kapag sinabihan ka na, ang ganda mo naman, yung response mo sa kanila ay salamat. Okay? Ano daw, parang, hindi naman sa red flag, pero mas okay yung sasabihin mo na thank you kapag kino-compliment ka ng isang tao or kahit na sino. Kasi ako talaga, siguro kayo din naman eh, no? Kapag halimbawa sinasabihin ka na, ang ganda mo naman, ang gwapo mo naman, ang macho mo naman, siyam yung abs. Pag sinasabihan kang ganon, tapos, di ba, lagi mong sinasabi, ay hindi naman, pero usually dapat daw yung sinasabi mo sa kanila ay thank you. Ganon, di ko alam. I-research ko pa. Basta yon, sabi nila, magpasalamat ka nilang daw kung ano yung nareceive mo. Kasi siguro, di ba, na kinocompliment nila, meaning nabibigyan ng appreciation yung kung ano man yung nakikita nila sa'yo, di ba? Siguro darating yung panahon na makikita nila yung solar system sa mukha mo. Kilamay. Parang feeling ko ang lapad-lapad ng ano, ng noo mo, no? Pag ganung kitang-kita na yung solar system. Kahit wala na yung Pluto, kitang-kita pa rin sa'yo. Grabe ka naman, masyado kang mapanglait, ha. And yeah, batino natin ang magandang hapon yung harap ng KKB Wings. Tama ba? Naku, maraming salamat. Hindi naman kami kasi informed na nakikinig po kayo. So thank you so much. Sa lahat po ng mga nakatutok sa atin at hindi man namin mabati lahat kasi gawa nang nandito kami sa radyo. Ako, di ko naman na mo-monitor yung sarili ko. Hindi, kasi sabi ko minsan, natatawa nga ako kasi sabi ko, try ko nga lumabas kung may nakikinig sa akin. Sabi ko, paano ko malalaman? Di ba lalabas ako? Show nga lang sex ni Rocky. So, honestly, sabi ko kung may nakikinig. Pero hindi, kasi ako sanay naman ako. Sabi ko nga, kahit walang nakikinig sa akin, masaya lang ako kasi may 15:30 ako. Di ba? So, it's like, malaking pasasalamat na lang kung meron nakikinig, di ba? Pero again and again, it's really hard to please other people na napakinggan ako, di ba? Pakinggan tayo. So kumbaga, it's your choice, that's their choices. Di ba? May S na 'yon. Basta ako, masaya lang ako na nandito ko sa radyo, masaya lang ako kahit papano. May mga iilang kabandera tayo na natutuwa man sa mga performances ng mga DJ sa mga programa namin. Kaya, yon. So we are so thankful kami ni Papa Prince na kahit papano ay na-appreciate yung mga programa namin dito. Lahat po ng programa dito sa Radyo Bandera. And yeah, so pakisuportahan po yung programang Truth Unfiltered. Dama ba? Sabi ko kahapon, proud na proud ako sa sarili ko. The Unfiltered. Sabi ko, parang inibig ko yung ano, yung title. Yeah, Truth Unfiltered ni na Hannah Babe. Ang abangan nyo yan mamaya. So, not so sure, baka nandito mamaya si Hannah Babe kasama yung maganda niyang co-DJs. Ang gaganda ng mga DJs dito eh, no? Ang kikinis. Wow. Sila pala yun, sila, hindi pala ako. Masyado ka naman. Hindi ko ba tinatapos yung sinasabi ko? Sabi ko makikinis sila. Honestly, sabi ko si Babe, ganda ng mukha, no? Kung face card lang naman pag-uusapan, ay nako, 100%. Pero kung kaseksihan lang naman, ay nako, sa akin yung ibang percent. Ay nako, yung inggit na inggit ka sa iba eh, no? Kasi naman, Hannah Babe, bakit kasi ganyan yung face mo? Di ka malay na nahatag ka ho sa iya. Nainis ako. Ay, batino natin si, ano to? It's Marlo. RDZ, hello. From Laguna. Ay, hello sa mga taga Laguna. And kumusta naman po kayo dyan sa Laguna? Mr. Bayan or Marlo? Well, kumusta po kayo dyan? And kumusta naman yung weather? Kasi dito sa amin mainit. Minsan pa bago-bago yung weather. Parang yung kapitbahay namin pabago-bago. Des, minsan, di ba, maulan, minsan naman mainit. Kaya talaga dapat lagi tayong maging handa, di ba? So yon, and yes, sa mga nagsa-celebrate pala ng kanilang birthday, lagi kong gine-greet yung mga birthday celebrants kasi alam ko yung pakiramdam kapag special day nila, di ba? So yon, happy birthday sa inyo, and sana ay lahat ng gusto nyo ay makuha nyo rin, okay? Lahat ng
ng ninanais nyo sa buhay nyo ay sana magkatotoo. Yun. Mangyayari yan pag kumilos ka. Pero pag puro ka, Lord, sana ibigay muna, tapos nakaupo ka lang. Wala kang ginagawa. Husay. Ano, kahusay. Sorry, di ko mapigilan. Sabi niya dito, mainit din po, parang pagmamahal ko sa kanya, mainit. Ah, sana all talaga. Kakainis kayo ah. Hay nako. Sana nga no, yung pagmamahal, hindi yung ulo yung mainit. Pero grabe, nakakaingit naman. Di ko na kinaya yung mga ganito eh. Pwede ba mag-give up ako? Feeling ko magre-resign ako. Parang gusto ko na lang maghanap ng pagmamahal eh, no? Kung kahit papano, maramdaman natin yung init. Hindi yung init lang ng panahon, init ng ulo ng partner mo. Ay, nako. But by the way, it's already 41 past the hour of 1 on the clock. And mamaya may babasahin tayong kwento. So, ayan na. Ito yung ating story, mga kabandera. Ang kwento na may pamagat sa halagang 50 pesos. Ay! So, ikaw ba minsan nakuha ka na sa halagang 50 pesos? Sa halagang 50 pesos nakuha ka niya, nakuha yung loob mo, samantalang yung fishbowl ni Manong kulang pa ang sukli. Sa halagang 50 pesos, napa-I love you ka agad, eh yung load mo nga, tipid na tipid ka. Sa halagang 50 pesos nakuha ka niya, sana all mura lang ang maintenance. Sa halagang 50 pesos, sumugal ka sa pag-ibig, eh yung show my rice, mas satisfying pa. Sa halagang 50 pesos, napababy ka niya, samantalang nanay mo, di ka mautusan. Yun lang. Sa halagang 50 pesos, feeling Disney princess ka na, pero sa tricycle driver pa rin yung sundo mo. Sa halagang 50 pesos, nautu ka niya, yung magic sarap nga, mas mahal pa minsan. Totoo, di ba? Sa halagang 50 pesos, pinaniwala kang special ka, eh, pati sa GCash niya, wala naman din laman. Ay nako, ang dami palang nauto sa 50 pesos eh, no? Sana all na lang madaling mauto. Pero I think, well, ito yung maganda mga kabandera kung bakit lagi namin sinasabi na dapat tutukan niyo yung kwento. Kasi minsan may mga pa-twist, okay? Naakala mo yung kwento na yon, like dito sa nababasa niyo ngayon yung introduction na pinost po mismo ng aking page, na akala mo yun na talaga yung kwento, yung takbo ng kwento, pero minsan iba pala. Diba, ganun. Minsan nga may kwento ako na akala ko lalaki, naging Darna pala sa last. Diba? Meron din naman yung akala ko yung kontrabida ay yung babae, si lalaki pala. Tapos gigil na gigil ako sa lalaki. Diba? Kaya napakahalaga talaga mga kabandera, yung kahit papano'y pinapakinggan natin yung buong detalye, yung buong kwento before you can have your final thoughts. Okay? And for those who wanted to give their opinions o kaya naman thoughts, pwedeng-pwede kayong magpadala dito mismo sa comment section. Ipadala nyo yan o kaya pwede nyo ipa-COD. Click the yellow basket! Nag-live selling na sexy Rocky eh, no? Wala ba kayong ano dyan, deodorant? Sisale nga natin ang live niya. Pwede ba para at least may dagdag income naman tayo dito? Namamalat kami minsan. Subukan ko nga mag-live selling dito gamit yung aming page. Mukhang malalagot ako sa management. Baka sabihin nila, Sexy Rocky, hindi po kami nag-hire ng live seller. Nag-hire po kami ng DJ. Ano yung ginagawa mo? Wala lang manager, extra extra. 'Di ba? Ano, uso 'yan sa TikTok. Ang daming gumagawa niyan kasi alam niyo kung bakit? May pera din sa TikTok. 'Di ba? Kaya kung ako sa iyo, kung wala kang ginagawa, kung feeling mo ay medyo pabigat ka sa family, who builds the community, ay yung gawin mo na lang, you can really have this extra. 'Di ba yung mga part-time job o kaya naman itong side hustle, kasi sayang din yung pagkakataon. Imagine tumatanda ka, wala kang pera. Wow, nagsalita. Diba? Kasi, ang pangit nung sayang yung opportunity. Ito ha, with all modesty, mga kabandera, sa totoo lang, hindi rin naman kasi ako mayaman, and totoo din yan.
Ekwento ko pa talaga yun, no? So, yung ginagawa ko pag, pag halimbawa wala akong masyadong ginagawa. So, may ano ko, tawag dito, may mga earning application ako na kung saan doon ako nakakapag-earn ng kahit konting halaga. Kasi importante yun, di ba? Isipin mo, kabandera, ang piso ay sobrang ano talaga yan, sobrang importante. Kahit piso lang yan, nakakadagdag yan. Okay, nang bigat doon sa bulsa mo. So, minsan ang hirap din sabihin na piso lang yan. Diba? Kasi aminin mo, minsan naranasan mo na din na walang-wala ka talaga. As in, zero balance ka, diba? Hindi mo na kailangan mag-dial para malaman. Makikita mo talaga yan, diba? Yung nagtataka ka ang gaan ng bulsa mo. Nagtataka ka ang gaan ng wallet mo. Puro reseta, diba? Yun kasi yun. Kaya sinasabi ko sa inyo, sense is really important. Diba? Kahit sentimo, napaka-importante. Kaya kung may piso ka, ipunin mo yan. So sa 5 buwan, may 5 pesos ka. Nag-ipon ka pa. 5 pesos, 5 months. So 1 peso every month, diba? Di na masama. Yun nga lang, kulang pa ako, magkakape ka, 4 pesos yung steak. Bibili ka pa nung 5 pisong ano, asukal. So, iingi ka pa sa kapitbahay mo, mang-istorbo ka pa. Diba? Best friend mo na yung kapitbahay mo, nag-away patuloy kayo ngayon, immortal na. So, so yun, mga kabandera, sayang no, kaya kailangan talaga honestly ipunin mo yung kung ano yung nakikita mo. Ako minsan naglalakad ako, nakayuko. Kasi sabi ko, Lord, sana makakita ako kahit piso lang. Kailangan ko talaga ng piso. Honestly speaking, ikaw kung gusto mo sabihin ko honestly singing. Ano kakanta yan? Totoo, sabi kong ganun, ay nako, ang mahalaga talaga yung piso. Kasi hindi kasi nabubuo yung pera pag walang piso, di ba? Kulang. So halimbawa, gusto mo magkaroon ng 1,000 pesos bill, tapos yung pera mo ay 999, tapos walang nagbigay sa'yo na kahit na sinong kamag-anak, kahit piso lang yan, di ba parang nakaka-guilty? Now, dun mo marirealize yung halaga ng piso. Kaya pag may napulot kang sentimo, ipunin mo yan. Di ba? Makakadagdag yan kahit papano. Malay natin, kailangan mo pala bumili ng ganito tapos kulang na lang ng piso. So edi naka, dahil nabuo yung perang yun, nakabili ka ng house and lot. Paano? Diba? Too good to be true. Hang na ko mga kabandera. It's already 1:52 on the clock. Once again, just simply follow, like, and share. Sa mga pumapag-ibig, sa mga single, sa mga nag-iinit sa pag-ibig, kagaya ni Marlo, RDZ, di ba, nasabi niya mainit daw yung panahon sa kanila, parang pagmamahal daw niya doon sa... Ay nako, inggit na inggit talaga tayo sa mga ganun eh, no? Pero, well, okay lang naman maging single, lalong-lalo na dyan sa stop ng St. Magella, Balay Paanaka. Oy, batiin natin, wait lang. Feeling ko mahina yung signal natin. Not so sure, ah, pero feeling ko lang. Ramdam na ramdam ko. And batiin natin lahat ng staff ng St. Magella Balay Paanakan. Sa pangunguna po ni Ma'am Rosita Tejero, Elena Paredes, kay Sonia Donis, Raquel Aleria Lilia Liano, Chona Centino, Melinda Kimbo, kay Rodel, and hi to Janjan Balanto. Ito yung mga single. Ano ba yung mga linyahan ng single? Yung sinasabi nila na ang boring naman ng life pag walang minamahal at walang nagmamahal. Okay lang yan. Ako, marirealize mo. Alam mo ka, bandera, marirealize mo na minsan masarap lang maging single. Kasi malaya ka. Diba? Walang naghihindi sa'yo. Pag halimbawa nadapa ka, edi walang tutulong din sa'yo. Diba? Yun. Single eh, no? Grabe naman, yung hinayaan ka sa kalsada, nahulog ka, nabangga ka, napadapa ka, tapos inayaan ka lang kasi single ka nga.
Wait lang. Mukhang ang kati ng paa ko.

Batin nun natin si Tito Rod dahil sa Tito Rods ng Artiche. Kumusta naman? Hindi ko alam kung single ka rin. Kung magkakaroon kaya tayo ng survey, ilan kaya yung mga single eh, no? Ilan kaya tayo? Wow, nakisali ako. Ilan kaya tayo? Hindi nga, seryoso, no? Hindi ko alam kung mas marami yung single or mas marami yung may mga asawa. Feeling ko mas marami yung may kabit. Hello po, good afternoon, Sexy Rocky. Pa-shoutout naman sa ako ko ng mother, si Myrna Hiray, at sa mga kapatid ko doon sa Barangay Sangkol. Hello, Jenice Yerbo Hiray. Tagasan po ba kayo, 2nd District? Ang alam ko kasi, yung mga taga... ay karamihan sa 2nd District ay... I mean, ano ba yung gusto kong sabihin? Yung nawala ako eh, no? I mean, yung mga Hiray... feeling ko mga taga 2nd District. Not so sure ha. Saan yung Barangay Sangkol, ano, Jenny? Hindi ko alam. Si Sangkol ba ay asawa ni auntie? Ay uncle pa. Uncle. So winaray. Saan yung Sangkol? By the way, Jenny Sierbo Hiray. Hello sa'yo. Good afternoon. Maraming salamat. At kahit papano ay nakikinig ka dito ngayon sa programa ko na hindi ko na rin maintindihan. Oo, sa mga inquiries, sa mga nagtatanong sa amin dyan, paano nga ba mag-send ng kanilang kwento? So pwede mo akong i-PM, ako naman i-DM sa aking page na Sexy Rocky. Ayan, makikita nyo naman yung aking itsura dyan, lalong-lalo na yung aking dress, tapos nakasombrero pa, diba? Idol yan, be. Hindi ko kayang tanggapin. Diba? Nakasombrero eh. Si April Boy, diba, before, mahilig mag-ano, mamigay ng mga sombrero. Ako naman, nangunguha ng sombrero. Batino natin si Angel Olivar Gabion, Gabion Family, Getty Lisa, kay Joyce, Franklin, Valenteras Family, and of course, hi to Michelle Ann, and Nap Napoleon of Municipality of Mondragon. Yes, batino natin si Sir Benito and Cynthia Diazes, kay Ma'am Miriam Monerio, shout out Sir Richard Diray ng University of Eastern Philippines, sa mga criminology students, education students, ano pa ba? Sa lahat po ng mga estudyante dyan, ano man yung kurso mo, maraming salamat sa pakikinig. At sa mga bumabiyay sa hapon na to, yung vice versa na biyahe, hello po, good afternoon. And yeah, kung gusto mong magpadala ng messages o kaya naman kung gusto mong magpadala ng mga documents. Anong gagawin sa documents? Wala, di ko alam mo bakit ko nasabi. Ah, kalapit ng lawang. Ayun pala. Okay, naniniwala ako kasi nakatawa ka dyan, no? Ayan, Jenny, oh. Diba, may emoji na tumatawa, so ibig sabihin legit. Dami kong sinasabi. Ito yung resulta kapag single or galing sa breakup, maraming sinasabi, aminin. Diba, kapag yung isang tao nabibigo, ang daldal. Pero kapag masaya, minsan tahimik lang kasi pinapakiramdaman niya at ninanam niya yung kanilang pagmamahalan. Ow! Alright, it's 1:57 on the clock. And hello sa inyo, Jenny, once again. And kay mother mo ha, si Mother Myrna Hiray. Makikimother na rin ako. Malay niyo, ako yung bunsong kapatid na nawawala. O sige na, play muna tayo ng song, tapos mamaya babalikin natin yung kwento. So ito yung ating story ha. Ang bibida sa kwento natin ngayon ay walang iba kundi si Grace, at yung kanyang kwento naman ay may pamagat na sa halagang 50 pesos. Ay, hello nga pala kay Miss Yoso. Hello, sana ay makapag-tune in ka ngayon, okay? And kay Aldrian Baria, hello sa'yo. Kay Clyde Lester Herreras in peace. And sa lahat na po ng barangay, sa lahat na po ng mga commuters natin dyan, sa lahat ng mga nakikinig all the way from different barangays and municipalities, maraming salamat. So yeah, let's gonna try to play another track.

0: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.
1: Working, running, driving, whatever you do, you listen to
2: 88.1 Radio Bandera Katarman.

0: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga. Bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.
1: Working, running, driving, whatever you do, you listen to
2: 88.1 Radio Bandera, Katarman. Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radio Bandera, the news and music station of Radio Bandera Network. Radio Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon.
3: May malawak na talakaya
2: at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radio Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radio Bandera!
4: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NSD, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
5: J-Mar, Dudu Paralo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali.
6: 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
5: J-Mar, todo panalo
6: at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 Series of 2026.
7: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
8: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
9: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
10: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
11: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
12: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan, San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
13: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
14: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na naman isa yung nainom ko. Normal na ang pagtulog ko.
13: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
3: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
15: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
16: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
17: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
18: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
17: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
19: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
20: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
21: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
22: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
21: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
22: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
23: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
24: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
22: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
21: Yan.
22: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.

0: Imutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building, EDSA, corner Madre Ignacio Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo pumuling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
0: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
1: Lagi pong pakinggan ang ating programang
2: The Secret of Health.
1: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Basta balita, basta musika, basta public service, Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
4: Heto ang pinakabago.
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
6: Wow, may bago na namang Best Cafe.
4: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
6: Wow, gusto ko yan.
4: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
6: Nice! Walang asukal!
4: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
6: Pampasensi!
4: Pampamacho!
6: Pampahealthy!
4: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
6: Perfect!
4: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
7: Oh, paray, kumusta na?
8: Okay lang, ganito pa rin.
7: Wow, pare! Umaasenso na! Hanip sa ganda tong sala set mo, pati tong dining set, hanip rin ah!
8: Pare, sa Kalutan Marketing lahat galing to.
7: Saan?
8: Sa Kalutan Marketing, pare. Pati nga itong bedroom set at aparador namin, lahat galing sa Kalutan Marketing. At pare, maniwala ka sa hindi, ang mura!
7: Aba, okay yan ah! Saan yan?
8: Ano? Kalutan Marketing, pare.
9: Kalutan Marketing. Sa Kalutan Marketing, kumpleto ang items, makakapalit ka magduro design ng furnitures, sugatan, bed set, sala set, wardrobe, ngan dining set. Dirilitan mao, may dalat sira mga office tables and chairs, steel cabinet, ngan damo pa nga mga items nga pwede mo pagpilian. Ngan kung karuyak mo mag-avail, may lat sira din tatawag ng installment para sa kanang mga customers.
10: Ay, friend! I love it!
9: Yes! Kaya nano pa yung ginula, kadto na sa Kalutan Marketing. Kalutan Marketing is located at Barangay Mulabic, Katarman, Northern Samar.
11: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
12: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
11: Tama! Red Horse Beer. Sana suli.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly.
14: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
15: Gandang natural. Gandang natural.
16: GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag.

0: panag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka. At syempre, may bonus ka pa. Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
1: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
2: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mark Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
3: Ang Mark Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika, drug stores dito sa inyong lugar.
4: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
5: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
4: Jmar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
5: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
6: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks.
1: Working, running, driving, whatever you do, you listen to
2: 88.1 Radio Bandera Katarman.

Dear Sexeraki, ako nga pala si Grace at hindi ko inakalang darating sa punto na masasabi ko sa halagang 50 piso nakubuhan niya ako. Hindi po yun bayad para sa pagkatao ko. Hindi rin dahil mababa yung tingin ko sa sarili ko. Pero minsan pala, no, ang simpleng halaga pwedeng maging simula ng isang kwentong puno ng kilig, inis, pag-alinlangan, takot at saya. Nagsimula ang lahat sa isang maulang hapon. Galing ako school at sakto lang yung perang dala ko pamasay pa uwi. Habang naghihintay ako ng jeep, napansin kong nawawala ang coin purse ko. Halos maiyak ako dahil wala na akong pera. At doon ko unang nakita si Nathan. Nakatayo siya sa gilid, nakahudi, medyo bad boy yung dating pero may maamong mata. Lumapit siya sa akin at tinanong ako kung bakit daw ako parang umiiyak. Wala na kasi akong pamasahe, sagot ko. Habang pilit na pinipigilan yung luha ko. Bigla siyang dumukot ng 50 piso sa bulsa niya at iniabot sa akin. Bayaran mo na lang kapag mayaman ka na, pabiro niyang sabi sa akin. Sabay ngiti. Hindi ko alam kung bakit pero parang may kakaibang pakiramdam akong nararamdaman noon. Simpleng 5 piso lang yon pero para bang may init na dumaan sa dibdib ko. Pagkatapos noon, lagi ko na siyang nakikita. Minsan sa waiting shed, minsan naman sa tindahan, at minsan naman sa kanto. At sa bawat pagkikita namin, lalo akong napapalapit sa kanya. Nakakainis siya minsan. Mahilig mang asar, mahilig mang ulit, at kung minsan bigla nilang mawawala ng walang paalam. Pero sa kabila noon, siya rin yung marunong magpatawa sa akin kapag pagod ako. Siya yung unang nagtatanong kung nakakain na ba ako. At siya rin yung taong kahit simpleng ingat ka lang, parang gusto ko nang ngumiti buong araw. Hanggang sa isang gabi, hinatid niya ako pa uwi. Habang naglalakad kami, bigla niyang sinabi, "Grace, alam mo bang sulit yung 50 piso ko?" Napairap ako sa inis. "Ha? Ano ako? Paninda?" Tumawa siya. "Hindi ah, kasi dahil doon, nakilala kita." Doon ako kinilig DJ. Pero doon din ako natakot. Kasi habang tumatagal, napapansin kong nahuhulog na ako sa kanya. At ang mas nakakatakot, hindi ko alam kung seryoso ba siya o laro-laro lang yung lahat. May mga gabing napapaisip ako, paano kung isang araw magsawa siya sa akin? Paano kung hindi talaga ako gusto? Paano kung hanggang biro lang ako sa buhay niya? Dumating sa punto na nakita ko siyang may kachat na ibang babae. Doon talaga ako nainis ng sobra. Hindi ko siya kinibuan ng ilang araw. Pero isang gabi, pumunta siya sa bahay namin dalang paborito kong tinapay at soft drinks.

pwede bang manuyo gamit ang sukli sa 50 piso? Sabi niya. Tawang-tawa ako pero pilit kong tinatago. At doon ko na-realize, hindi pala lahat ng relasyon nagsisimula sa ingranding bagay. Minsan, nagsisimula ito sa simpleng tulong, simpleng pag-aalala, simpleng presensya. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung saan kami dadalhin ng kwento namin. Pero isang bagay lang ang sigurado ko. Hindi presyong sukatan ng halaga ng isang tao. Dahil ang 50 piso na yon, hindi lang pamasahe ang naibigay sa akin, kundi pagkakataong makilala ang isang taong nagpangiti ulit sa puso kong pagod na ng sobrang tagal. Your letter sender, Grace.

Alright mga kabandera, yun nga yung ating kwento. So, kumbaga, dahil sa 50 pesos nagkakilala sila, pero nilinaw naman ng ating bida na hindi naman daw dahil sa 50 pesos nakuha siya. Kumbaga, ito yung naging tulay, naging dahilan para mag-cross yung landas nila nitong lalaki. Okay, nitong kanyang future boyfriend. And sabi pa nga niya, hindi niya alam, si Nathan na yung lalaki, hindi niya alam kung saan sila dadalhin ng 50 pesos ng kanilang pagkakakilala. But by the way, para sa ating letter sender, ito lang yung gusto kong sabihin, tandaan mo na ang tunay na pagmamahal hindi na sa sukat sa pera. Regalo o laki ng ginagastos, mas mahalaga pa rin yung respeto, consistency, at sincerity. Okay lang kiligin, okay lang sumaya, pero huwag mong kakalimutang bantayan ang puso mo. Kung ang isang tao ay marunong magpatawa, pero hindi marunong magpakatotoo, masasaktan ka rin sa huli. Pero kung ang isang tao ay simple lang, pero totoo sa kilos at salita, mas mahalaga yon kaysa sa mamahaling pangako. Huwag kang matakot magmahal, pero huwag ding ibigay agad ang buong tiwala nang hindi mo pa nakikita ang totoong intensyon niya. At higit sa lahat, huwag mong isipin na mura, lalo na yung pagkatao mo dahil sa kwento ng 50 piso. Dahil ang totoo, hindi ka nakuha sa halagang 50 pesos. Nakuha ka niya dahil marunong siyang dumamay nung oras na kailangan mo ng tulong at unti-unti niyang nakuha ang puso mo sa paraan ng pagtrato niya ng tama. Kasi naman mga kabandera, parang awkward naman sabihin na ay nakuha niya ako sa 50 pesos. Diba? Yung sinasabi natin na may twist yung kwento, na akala mo hindi mo pa natapos yung kanta pero may kuro-kuro ka na, sa panahon kasi ngayon yung mga babae na dadala sa 50 pesos. Pero hindi yan totoo mga kabandera dahil you know what, nakadepende yan sa iyo no? Like dito sa kwento natin, yung kwento ni Grace na dahil sa 50 pesos, doon sila nagkakilala ni Nathan. Diba? Dahil kung hindi sa 50 pesos, kung hindi nawala yung kanyang coin purse, lagayan nung barya, ay talagang malaki yung chance na hindi sila magkikita nitong si Nathan. Diba? So malay natin, ikaw kabandera na nakikinig ngayon, baka nasa labas ka ng bahay o kaya pauwi ka na tapos nawala din yung wallet mo, tapos may isang lalaking lalapit sa'yo, tutulong sa'yo na oh, eto pala yung pamasahe o kaya naman collector na naman o kaya parcel, diba? Yung kinikilig ka kasi akala mo na yung kwento mo ay katulad dito kay Grace, yun pala sa totoong buhay yung humabol sa'yo, collector o kaya yung parcel, diba? Na may balance ka pa, nag-COD ka pala, kala mo binayaran mo through online. Ang lala ng kwento ng pag-ibig mo, be. But by the way, it's already 2:50 on the clock and you're still with me with the program Reality Talks. Ang programa na maring ikaw yung bida, okay naman kontrabida, mga parinig na maring apektado ka, okay naman deadma, ang importante, masaya ka.

alright, and for those na gustong magbigay ng kanilang opinion o kaya naman thoughts, pwede kayong magpadala sa ating comment section. Live ngayon si Sexy Rocky sa programang Reality Talks. So let's play another track and then babalikan natin ito mamaya. Pag-usapan pa natin yung kwento ni Grace, kaya naman huwag na huwag kang maglilipat ng istasyon, only here on 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta radyo, ibandera mo.

0: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga. Bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.
1: Working, running, driving, whatever you do, you listen to
2: 88.1 Radio Bandera Katarman.

0: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga. Bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.
1: Working, running, driving, whatever you do, you listen to
2: 88.1 Radio Bandera.

0: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga. Bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.
1: Working, running, driving, whatever you do, you listen to
2: 88.1 Radio Bandera Katarman.

Kabandera, oras ho natin, alas 3:19 ng hapon. At ang oras na yan ay hatid sa atin ng Kalutan sa Marketing located at Barangay Mabolo, Katarman Northern Samar. At available nga sa kanila ang wardrobe, steel cabinet, wooden post bed, dining office tables, and chairs. And just wanna say hi na rin po sa lahat ng staff ng Pure Gold at ng Best Cafe. So, muli po nating babalikan yung kwento ni Grace. Si Grace na akala natin ay nakuha talaga sa halagang 50 pesos. Pero sabi nga nila, you know, na kahit anong mangyari, yung totoong pagkatao mo or tayo mismo ay walang katumbas na pera. Tama. So, tama yung sinasabing hindi nabibili ng anumang halaga ang tunay na pagkatao. Ang pera ay mahalaga sa pang-araw-araw. Am I right? Nabibili nito lahat ng pagkain, bahay, damit, luho, at kahit yung respeto mula sa ibang tao, minsan. Pero may mga bagay na kahit gaano kalaki yung pera ng isang tao, hindi niya kayang bilhin ng totoo at pangmatagalan. Isa na rito ang tunay na pagkatao. Ang tunay na pagkatao ay nakikita sa ugali, prinsipyo, kabutihan ng puso, paggalang sa kapwa, katapatan at kung paano tratuhin ng tao ang iba kahit walang nakakakita. Diba? So, hindi ito basta nababago dahil lamang sa pera o kapangyarihan. Maaring may mga taong mayaman pero mapanakit, mayabang, walang respeto at meron din namang mahirap pero marangal, mabait at may malasakit sa kapwa. Ipinapakita nito na hindi pera ang sukatan ng tunay na pagkatao. Kapag sinabi nilang hindi nabibili, ibig sabihin hindi ito kayang palitan o tumbasan ng kahit anumang halaga. Ang tunay na pagkatao ay hinuhubog ng karanasan, pagpapalaki ng pamilya, mga desisyon sa buhay at konsensya ng tao. Hindi ito parang produkto na mabibili sa tindahan o makukuha agad kapag may pera. Marami ring tao ang nagpapanggap dahil lang sa pera o pakinabang. May mga bumabait lang kapag may nakukuha sila, pero kapag wala silang benepisyo, nawawala rin ang tinatawag nating pakikisama. Ngunit ang taong may tunay na mabuting pagkatao ay nananatiling totoo kahit walang kapalit. Marunong siyang rumespeto, tumulong, at magmahal ng walang hinihintay na bayad o gantimpala. Sa panahon ngayon, madalas hinahangaan ang yaman at kasikatan. Pero sa huli, mas tumatatak pa rin sa tao kung paano tayo makitungo. Maaring mawala ang pera, trabaho o popularidad, pero ang mabuting pangalan na tunay na pagkatao ay mas matagal na naaalala ng tao. So, hindi nabibiling ng anumang halaga ang tunay na pagkatao dahil ang tunay na yaman ng tao ay nasa kanyang puso, prinsipyo at pagtrato sa kapwa. Diba? Kaya parang ang hirap

Depende yan sa pagkatao mo. Kung ikaw yung tipong, ay kahit anong mangyari, maghirap man kami, magkasakit man ako, lahat ng pamilya ko, pero hindi mabibili yung pagkatao ko at may paninindigan ka, ibig sabihin, totoo kang tao. Ibig sabihin, walang katumbas na kahit na anong pera yung pagkatao mo. Ibig sabihin, pinoprotektahan mo yung buhay mo. See? Yun yung ibig sabihin nun. Yung iba naman, kasi like, alam nyo naman, di ba, may mga taong gumagawa ng masama, lalong-lalo na pag nasusuhulan. Am I right? So, ibig sabihin, hindi mo binibigyan ng halaga yung pagkatao mo at yung tingin mo sa sarili mo, mababa. Diba? Anong karapatan mo na depensahan yung sarili mo na sasabihin mong totoong tao ka, inabili ka nga ng pera? Dahil kung totoo kang tao, kahit gano'ng pakalaki ng halaga na yan, pag alam mong tao ka at totoong may puso ka, may pakiramdam ka, may pakialam ka, ibig sabihin, kahit tambakan ka ng maraming salapi, walang effect yan sa totoo mong pagkatao. Ay maraming salamat sa mga nakikinig ngayon, lalong-lalo na sa My Tuner application or Radio Philippines. Grabe, kumakapit kayo talaga. Simula kanina, nakakataba naman ang puso. Thank you so much. Yeah, I have here a monitor. Like, there is a indicator kung ilan yung nakikinig at kung meron nakikinig sa application namin. So maraming salamat. So diba, ang sarap lang ng kwento ngayon na kasi pinapakita yung halaga ng tao. Diba? At sana hindi ikaw yon na pag binigyan ka ng ganitong amount, then okay, susundin mo kagad. So lagi mong iisipin na yung buhay mo, yung halaga mo bilang tao, lagi mong ipaparamdam sa kanila na kahit maghirap ka man, yung pagkatao mo ay hindi kayang tumbasan ng kahit na anong bagay sa mundo. Sige, tama na. Change background na tayo, 'di ba? So, wala lang, ang sarap lang i-share at ang sarap din mag-share ng mga thoughts natin. Kaya naman kung may gusto kang sabihin, ano ba yung opinion mo? Ano ba yung thoughts mo? So, pwedeng-pwede kang magbigay ng komento dito sa comment section para mabasa ho natin, maibahagi ho natin sa mga Karadyo Bandera na hanggang ngayon ay nakatutok pa rin. So again, maraming salamat. At if you missed a lot of episodes, pwede mong balikan kapag nakafollow ka sa amin. Kaya naman, please follow, like, and share ng aming official page, Radyo Bandera Katarman 88.1.

Hello, good afternoon kay Kevin Herrero Tingzon or kay Kev. Hello sa'yo, good afternoon. Lalong-lalo ng Tingzon at Tingzon, sorry, Tingzon family of Barangay Daw San Jose Northern Samar. And yeah, si Tita Aya's homemade siomay with homemade chili garlic sauce and fried garlic sarap po mismo ng Cuevas Bakery. Dito lang yan sa amin, okay? So pwede ka rin man libre. And of course, batino natin once again, hi kay Ate Melinda Upog, to my sexist friendy, Kentan, and hi to Mana Baby Agunoy of Barangay JP Rizal. Hi to Hi Beth, sa mga taga Barangay La Perla, kay Kaloy Longcopa ng Barangay Salvation Bubon. Yes, batino natin yung mga taga Bubon and kay Miss Tio sa magandang hapon, kay Engineer Ricky Villanueva and kay Ate Adna Villanueva. Sa mga Junakis hunin nyo, shout out. Veronica family, ayan. At sa lahat na po ng mga nakatutok pa rin sa mga oras na to, yung mga nagme-merienda, happy happy merienda and happy happy birthday, isabay na natin. Diba? So ang ganda pag birthday mo tapos merienda mo, malay, hindi nila alam kung ano ba talaga yung totoo.

So happy merienda. So yon, hindi lang yung mga celebrant ng ano, may mga kaarawan, I mean yung happy. Lahat naman pwedeng maging happy, di ba? May merienda ka man sa wala, be happy, ganon. But yeah, let's play another track tapos babalikan natin yung programang Reality Talks. So open pa rin po yung ating page para sa mga pabati ho ninyo. Ayan, you just simply drop that mismo sa comment section. At sa may mga hinahanap-hanap, ayan, nako, eto po yung kantang Hinahanap-hanap Kita. Only here on 88.1, Radyo Bandera Katarman, Basta Radyo, ibandera mo.

0: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga. Bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.
1: Working, running, driving, whatever you do, you listen to
2: 88.1 Radio Bandera, Qatar.

0: 88.1.
1: Sa musika, sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinggan niyo.

0: 88.1.
1: Sa trabaho, isang radyo lang ang pinakikinig.

0: at vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at servisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marco Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NSD, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito. J-Mo.

0: todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
7: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
6: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
8: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
9: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
10: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
11: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
12: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
11: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
13: 88.1 Radio Bandera Katarman.
14: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
15: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
16: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
15: At tuwang nyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
16: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga

0: hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule.
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
0: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
3: Yan.
0: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
4: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
0: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
3: Lagi pong pakinggan ang ating programang
6: The Secret of Health.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
8: Heto ang pinakabago.
9: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
10: Wow! May bago na namang Best Cafe!
8: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
10: Wow! Gusto ko yan!
8: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
10: Nice! Walang asukal!
8: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
10: Pampasexy!
8: Pampamacho!
10: Pampahealthy!
8: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
10: Perfect!
8: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
11: Oh, pare, kumusta na?
12: Okay lang, ganito pa rin.
11: Wow, pare! Umaasensyo na! Hanip sa kanda tong sala set mo, pati tong dining set, hanip rin ah!
12: Pare, sa Kalutan Marketing lahat galing to.
11: Saan?
12: Sa Kalutan Marketing, pare. Pati nga itong bedroom set at aparador namin, lahat galing sa Kalutan Marketing. At pare, maniwala ka sa hindi, ang mura!
11: Aba, okay yan ah! Saan yan? Ano?
12: Kalutan Marketing, pare.
13: Kalutan Marketing. Sa Kalutan Marketing, kumpleto ang items, makakapalit ka magdurudilain ng furnitures, sugitsan, bed set, sala set, wardrobe, ngang dining set. Dirilitan mao, may dalatsira mga office tables and chairs, steel cabinet, ngang damo pa nga mga items nga pwede mo pagpilian. Ngang kung karuyak mo mag-avail, may latsira gintatawag ng installment para sa kanang mga customers.
11: Ay, friend! I love it!
13: Yes! Kaya nano pa yung ginula, kadto na sa Kalutan Marketing. Kalutan Marketing is located at Barangay Mulabic, Katarman, Northern Samar.
14: Red Horse Beer, Numan Wisdom.
15: Walang OTP sa pag-overthink.
14: Relax lang.
15: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
16: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly.
18: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
19: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapalsipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10 in 1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
7: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
8: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal-size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
7: Jmar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali
8: per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
9: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
10: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: 88.1.
1: Sa musika, sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinig.

0: Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon.
1: May malawak na talakaya.
0: At mga programang hatid ay kaalaman
1: sa komentaryo.
0: Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko.
1: Balansing tinitimbara
0: sa taong bayan,
1: sa entertainment,
0: musika
1: at mga usaping inyong kagigiliwan.
0: Simula umaga
1: hanggang gabi,
0: Lunes hanggang Linggo.
1: Mga balita at musika,
0: lahat
1: pinagsama-sama,
0: lahat pinag-isa.
1: Ito ang Radyo Bandera,
0: maglilingkod sa inyo ng tapat
1: at serbisyong totoo.
0: Radyo Bandera.
2: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asa ang pakikinig, mga kaibigan. Kami po ang inyong mga lingkod, Pastor Ner Caranza
1: at Melo Ong.
0: Nag-aanyaya na samahan niyo kaming muli upang atin pong pag-usapan ang mga bagay na makapagpapabuti ng ating relasyon sa ating mga tahanan at higit sa lahat sa pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng ating Panginoong Diyos. Binabati natin ang ilan sa ating mga tagapakinig, si Brother Lowy at Rose Adan na nakikinig mula dyan sa GMA Cavite. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay at sana'y maibahagi din ninyo ang ating palatuntunan sa inyong mga kaibigan at mga kakilala.
1: Mga kaibigan, kami po ay patuloy na namimigay ng mga aklat at aralin sa Biblia at ito po ay ilan sa amin pong mga ipinamimigay. Kung nais niyo pong makatanggap, makipag-ugnayan lang po kayo sa amin. Ito po ang ating mga numero, 0917-5643-777 or 0919-0001-777 0919-0001-777. Makikita nyo rin po yan on your screen kung kayo po ay sumusubaybay on Facebook, ano? At ang atin pong toll-free number para sa mga kaibigan natin na nasa ibang bansa or nasa probinsya, 1-800-132-20196. Pwede po kayong tumawag ng libre. I-dial nyo lang po yung numerong yon, 1-800-132-20196. Pwede rin po kayong magpadala ng mensahe on Facebook. Ang atin pong page, /AWR Luzon, Philippines. Or mag-iwan po ng comment doon sa comment box. Kung nais yun man pong mag-send ng email, ito'y ipadala sa connect@adventist.ph. At para po sa mga karagdagang Bible study resources na meron pong design for kids, meron din pong for adult, readily available online, i-visit nyo lang po ang bibleschools.com/Central Luzon.
0: Sa atin pong talakayan sa buhay pamilya, makakasama pa rin natin si Ma'am Delba de Chavez upang ipagpatuloy ang pinasimula nating serye na mga practical ideas to invigorate relationship upang mapalago o mapasigla ang ating mga samahan sa tahanan at sa mga kaibigan o sa kanino mang nakasalamuhan natin. At ngayon ay pasisimulan niya ang isa na namang napakagandang paksa, appreciation.
1: Yes, tama ka dyan, Pastor Nair, sapagkat ang layunin, kaya ganito ang series natin, sapagkat ang layunin ng Diyos sa ating mga sambahayan or sa ating mga relationships ay maging malusog, tayo ay maging masaya, at tayo ay mas maging banal. Okay. Ano po? Ngayon nga ay nabanggit ni Pastor Nair, ang ating pong series ay appreciation. Alam niyo po bang na-observe na yung mga strong families talaga, isa sa common na trait na masusumpungan sa kanila ay yung nakikita nila, yung positibong aspeto sa isa't isa. Kuya Nair, kasi minsan, lalo na sa kapamilya natin, para bang natural na to, lagi na natin silang kasama, nakakalimutan natin na minsan i-identify, i-specify yung mga bagay na na-appreciate natin sa kanila. Oh. Yan po ngayon ang pag-uusapan natin. At bakit ba mahalaga na kapag papalusog ng samahan itong appreciation, ibigay natin ang panahon kay Tita Deng. Itong mga kaibigan ay pre-recorded. Pakinggan po natin.
2: Kumusta po kayo? At nagawa po niyo yung assignment natin kahapon? Nagagawa tayo ng drawing ng relational trampoline. Okay. At tulad din ng aking nabanggit kahapon, ang Diyos ang nagtatag ng pamilya.
1: Yes.
2: At kanyang layunin, may apat na bagay, na ito ay maging masaya,
1: maunlad,
2: malusog, at banal. Ayan. At isa sa mga kailangan natin na gawin para abot natin ang layunin na ito ng Panginoon ay itong appreciation. Kasi alam po ninyo, ang appreciation, kasama yan yung gratitude.
1: Oh.
2: Oh, hindi ka pwedeng na mag-appreciate na wala kang pasasalamat. Kasama lagi yon. So, kumbaga sa ano, pag sinulat mo yun, appreciation/gratitude. Yan, pasasalamat. Tulad na lang ni Mang Lito. Oh, sabi niya habang kumakain, sabi niya, ay Pining, ang sarap talaga ng pinakbet na luto mo. Sabi niya, tamang-tamang timpla. Gusto ko rin yung pagkakaluto ng kamote, hindi siya durog. Oh, di ba? Sino sa inyo may paborito ng pinakbet? Oh, alam niyo, paborito ko 'yan. Ay di sabi ni Pining, napansin ko nga, enjoy na enjoy ka talaga sa iyong pagkain na 'yan. muntik na kaming maubusan. Hindi, hindi naman, biro lang. Sabi naman ng asawa. Kaya nakita niya na talagang inappreciate yung luto. Simpleng-simple yun, di ba? Meron din isang anak. Nung gabi, di ba ngayon ng mga kabataan nagbabike na papunta sa kanilang work?
1: Mm-hmm. Oh, yes, ma'am.
2: Ayaw, marami nagbabike. Eh si Rolly, isang araw dumating, akay-akay ang kanyang bike. Bakit hindi sinakyan? Eh na-flat. Eh, wala na siyang, siyempre, mga panahong mga ECQ at mga GCQ, kung ano man niya, mga Q na yan, ay wala na siyang napagpaayusan. Kaya iniuwi niya sa bahay. Nung siya ay kumakain, napansin niya yung tatay niya, nauna nang kumain eh, ay, aba, kinakalikot yung kanyang bike. Tapos nakita niya, tinanggal na yung gulong. At pinatsihan niya. Nilagyan na ulit ng hangin bago sinakyan ng tatay, tinesting-testing niya na ganyan. Ay di sabi ni Rolly, wow, si tatay talaga, concern na concern sa akin. Kaya linapitan niya, sabi niya, tay, maraming salamat po, tiyak na hindi na ako maglalakad bukas patungo sa work. Mm-hmm. Kaya sabi niya, ay di, ang tatay naman, alam niyo naman, mga typical na Pilipino, hindi expressive. Mm-hmm. Ngumiti lang siya, pero syempre, nadaman ng tatay na siya ay mahalaga kay Rolly. Kaya ang appreciation po, ay you feel yung effort mo ay napansin.
1: Right.
2: At rewarded, mm-hmm. di ba? Kahit hindi nagsasalita. Pero alam ninyo, maganda na ang tatay, ang ama ng tahanan, ay pag siya ay nag-a-appreciate sa ginagawa ng kanyang asawa, ang ina ng tahanan, ang mga anak susunod din. Kaya setting the example, ang talagang tagapagturo ng appreciation, unang-una sa tahanan, ay ang mga magulang. Nag-a-appreciatean. Ganon din ang ina. At kung feel niya na siya ay pinahahalagahan, lalong pagbubutihin niya, di ba?
1: Right.
2: Kahit sa mga anak, ganon din. Kasi alam niyo, napakadaling mag-focus dun sa mali. Talaga naman.
1: Ako, basta pansin-pansin po yun. Eh.
2: Yes, ang trabaho natin, Melo, editor. O, di ba? Napakadali natin maghanap ng mali.
1: Mm-hmm.
2: Yun pati ang focus natin. Pero alam niyo, dito sa pamilya, sa relationship, dapat ang finofocusan natin. Yung mabuti, yung pwede nating purihin. Natural response kasi yung maghanap ng mali. Eh nakaka-discourage yun. At nakakasira yun ng relationship. At alam niyo, natutunan ko rin. Even when it is necessary to point out a mistake, kailangan sabihin mo yun dapat.
1: Yes.
2: Ano? Pero, i-appreciate mo pa rin yung effort
1: ayun,
2: na ginawa niya.
1: Nice point.
2: Oo, you appreciate the effort. O, mga experts sabi nila, if you can think of 10 good things to say, kung hindi ka makaisip ng 10 mabuting sabihin mo, just affirm or appreciate what you can. Humahanap ka, kahit isa. Oh, di ba? Kasi baka 10 masasama ang nasabi na natin, yung mali niya, ay wala man lang tayong na-appreciate kahit isa. So, balikta rin natin. Kung wala tayong mabuting masabi, maghanap tayo ng isang mabuti na i-appreciate natin. Kasi alam mo, kaibigan, alam mo, lahat naman tayo hindi pinanganak na okay. Alam na natin agad yan.
1: Yeah.
2: We become skilled through practice at habang inuulit natin ito, nag-i-improve tayo. So, a small dose of gratitude and appreciation ay nagdadala sa tao na ibig sabihin lalo siyang pagbubutihin niya yung kanyang gawa. Malaala ko yan eh. Pag pinatitiklop ko ng mga damit niya, yung nalabhan, yung aming apo, sasabihin niya, hirap-hirap naman to. Tapos, sabi ko, ay walang ipinanganak na marunong dyan, kaya talagang lahat tayo pag-aaralan natin yan. Ngayon, sabi niya, di tiklupin niya. Sabi ko, hindi ganyan, ganito, ganyan. Nako, di, lahat yung mali ang nakita ko.
1: Yes.
2: Pero, isang araw, sinabi ko sa kanya, wow! Ang galing mo nang magtiklop ngayon. Oh, lalo siyang binilisan niya. Natiklop niya na kaagad. Oh,
1: wow.
2: Kaya sabi ko, it makes them feel good about who they are and the contribution they are making to the family. Alam niyo, i-appreciate pala natin yun. Small things. Hindi kailangan yung big. So, napakasimple. Yung sikreto natin, i-celebrate natin yung klase ng behavior na gusto nating makita.
1: Maraming salamat, Tita. Then gusto ko po yung point na binanggit niya na we all become skilled through practice. Minsan mm-hmm. kasi mahirap to, Pastor Nair, mm-hmm. no? Ang madali nating makita yung mga maling ginagawa. Ang hirap lang naman. So ang sabi, natututunan to. Practice. Araw-araw hahanapin natin yung isa sa maganda or mabuti na kanyang ginawa.
0: Ang term na sinabi dyan ni Ma'am Delba ay i-celebrate natin yung positibong nakita natin kahit na maliit na bagay.
1: Correct. At appreciation, it is never wasted, mga kaibigan. So simulan po natin ngayon. Kung kayo po ay may mga katanungan or nais niyo pong makipag-ugnayan sa amin, maaaring gusto niyo pong makatanggap ng mga aklat at aralin sa Biblia na amin pong ipinamimigay, makipag-ugnayan lang po kayo itong ating mga numero 0917-5643-777 for Globe subscribers. Ulitin ko po, 0917-5643-777 or 0919-0001-777 kung kayo naman po ay Smart subscribers. 0919-0001-777. At para po sa mga kaibigan natin sa ibang bansa at mga nasa probinsya, pwede rin po kayong tumawag ng libre ng atin pong toll-free number 1-800-132-20196. 1-800-132-20196. Pwede rin po kayo magpadala ng mensahe on Facebook or mag-comment sa ating comment section, ang ating page /AWR Luzon, Philippines.
0: Ikagagalak po namin na tumanggap ng mga mensahe buhat sa inyo at paglingkuran po namin kayo sa mga katanungan o kaya ay sa mga aklat at mga aralin sa Biblia na nais ninyong matanggap, yun po ay ipapadala namin sa inyo. Ngayon po ay dadako na tayo sa ating pagtuklas ng mga katotohanan mula sa banal na kasulatan sa pangunguna ni Pastor David Morado sa paksang sa kabila ng libingan sa huling bahagi, ang pinakamabuti ang paraan ng Diyos. Pakinggan natin si Pastor Dave Morado.
3: Magandang araw po muli sa inyong lahat, mga tagapanood, tagapakinig. Magpapatuloy po tayo sa serye ng ating pag-aaral sa kabila ng libingan. At ang magiging tema po nating pag-aaralan ngayon ay may pamagat na pinakamabuti pa rin ang paraan ng Diyos. Yes. Na ating pinag-aralan ang iba't ibang mga pananaw, paniniwala tungkol sa kalagayan ng patay. Subalit nasumpungan natin na sa paraan ng ibang mga taong paniniwala ay mabuti pa rin ang paraan ng Diyos. Tandaan natin, ang mga patay ay walang kamalayan sa anumang nangyayari sa mundo. Hindi ba mas mabuting maniwala tayo na sila ay nag-iintay sa libingan, hindi sila nag-aalala tungkol sa nangyayari sa makasalanang mundong ito. Mas mapalad sila, lalo na yung mga namatay kay Kristo sapagkat hintay nila ang pagbabalik ng Panginoon. Hindi na sila makakaranas ng lungkot, hindi na sila makakaranas ng mga problema sa mundong ito. Hindi na sila nanakawan, hindi na sila gagahasain, hindi na sila makakaranas ng pakikipaglaban sa mga sakit. Hindi na sila magkakaroon ng mga malulungkot na relasyon na nasisira, pag-aaway. Kundi sila ay nag-aantay na nagpapahinga, natutulog hanggang sa araw na pagbabalik ng ating Panginoon. Ang mga sasama, gayon din yung mga masasama, hindi pa sila parurusahan. Sila'y iingatan hanggang sa paghuhukom ng ating Panginoon. Yun ay nakatala sa ikalawang Pedro sa Kapitulo 2, talatang 4, 3, 7, sa Mateo 25, talatang 31 at 41. Hindi ba mas mabuting paniwalaan natin yon? Gaya ng ginawa ni Cain sa kanyang kapatid, pinatay niyang kanyang anak, kapatid na si Abel. 6,000 taon na siya ay ginawa niya ito. Ibig bang sabihin, 6,000 taon na naghihirap si Cain doon sa impyerno? Hindi naman ganun. Hihintayin niya rin. Para sa atin, yung ginawang krimen ni Cain at ginawang krimen nung gumawa nung pareho sa panahon natin ngayon. Ibig bang sabihin mas matatagal si Cain sa kahirapan kaysa yung gumawa ng parehong kasalanan? Hindi ganon. Kaya hindi pata, sasabihin natin, iba. Kaya hindi tayo dapat maniwala doon sa kalagayan ng impyerno kapag kayo naman matay. Kundi ang kamatayan, yung walang hanggang kamatayan ay ipagkakaloob pa yon sa pagdating ng ating Panginoon. Kaya yung mga kaluluwa na namatay ay sila ay nananatili sa libingan. maaari tayong makalaya rito sa mga maling aral na ito, ito yung daya ng espiritismo. Tandaan natin, ang espiritismo ay lumalaganap sa buong mundo. Isa ito sa malaking paglilinlang sa mga huling araw. Sa panahon natin ngayon, at ilan ang nagtatanong, kung ang mga patay daw ay natutulog sa kanilang mga libangan, sino ang kinakausap natin na mga medium? Yung nagpapakita sa anyo ng kamukha-kamukha ng ating mahal sa buhay. Tandaan natin, nang si Satanas ay may kapangyarihan siya kahit siya ay anghel na inihulog dito. Kasama niya pa yung one-third, may mga power sila. Pwede nila tayong dayain na parang yung ating mahal sa buhay na yon yung nagpakita. Yung boses, yung itsura. Tandaan natin, ang tawag kay Satanas ay sinungaling, mandaraya. Dinaya niya yung ating unang mga magulang. Kaya sinasabi sa espiritu ng demonyo sa Biblia, gumagawa sila ng mga himala. Lilinlangin nila ang buong mundo. Yun ay nakatala sa Apokalipsis 16:14, sa Mateo 24:24. Ang mga tao ay maaaring magkunwaring ibang mga tao at gayahin ang kanilang boses. Ginagawa nga yan ngayon eh. Lalo na ngayon ay merong mga kaboses, merong kaitsura. Ang tawag doon ay minimimik. Ay si Satanas, kaya niya rin gawin yung ating mga mahal sa buhay na namatay na. Kaya sabi dito, yung turo niya, pagsisinungaling niya sa ating unang mga magulang na sinasabi niya, hindi ka talaga mamamatay. Kaya ito yung panlilinlang na iniligay ni Satanas sa isipan ng ating unang mga magulang hanggang sa panahon natin ngayon. Kaya nahulog sila sa panluloko. At ang sabi rito, yan ang gagawin ni Satanas hanggang sa huling kapanahonan. Tayo'y linlangin. At yan ay ginagawa niya sa pamamagitan ng mga himala. Kaya yung mga himala na nangyayari sa kapaligiran natin, hindi tayo basta maniniwalang yan ay galing sa Diyos. Karamihan dyan ay galing sa espiritu ng demonyo. Yung espiritismo sa buong mundo. Alam niyo sa Inglaterra, ito ay karaniwang tinatanggap ng mga tao sa mga sinahan. Nagpapalabas sila ng mga programa tuwing Sabado para panoorin ng mga bata yung mga espiritista. Nagagawa sila ng parang mga magic. At ang sabi, ito ay pinaniniwalaan ng maraming mga tao. At ito'y talagang nangyayari sa panahon natin ngayon. Ginagamit pa yung mga hayop, pati yung mga bata. Pero ang sabi rito, noong Hunyo 14, 2000, si John Edward, kinuha niya ang entablado upang ilunsad ang pagpasinaya ng kanyang programa ng telebisyon, yung title na Crossover. Sinasabi niya yaron, ako si John Edward. Ako'y nakikipag-usap sa mga patay, sabi niya. Oh, si John Edward na ito, tinatanggap niya yung mga gabay kabilang sa kabilang panig. Kumbaga siya ay nakikipamagitan sa mga patay at sa mga buhay. At ito ay may sa demonyong pananalita. At ito ay pandaraya. Si Larry King, meron siyang isang programa sa Amerika, sa television, ay in-invite niya si John Edward. Ang sinabi sa kanya, John Edward, maaari ka bang makipag-usap sa mga patay? Oo, sabing ganun ay, oo, kumusta ka naman? Yung ba'y totoo? Nakikipag-usap ka ba talaga sa mga patay? Ah, sabi niya, tiyak, inaangkin niya na natatanggap niya yung mga kaloob na ito na nakikipag-usap sa mga patay mula sa Diyos. Yun ay kasinungalingan sapagkat ang Diyos ay hindi gagawa ng ganitong mga paraan. Kaya na tayo ay dapat laging nakasalig sa katotohanan na salita ng ating Panginoong Hesus. Yun ang pinaka-safe. Ang tandaan natin, ang kaaway na si Satanas, gumagawa siya ng mga medium, na mga himala, at ito ay mga gawa ng demonyo. Gumagawa sila ng himala, kaya hindi lahat ng himala ay galing sa Diyos. Dapat yan ay tinitesting natin kung ito'y nakabase sa salita ng Panginoon. Sabi rito sa Banal na Kasulatan, gagawin ng lahat sa huling kapanahunan ang dayain ng mga tao. At ang kapangyarihan iyon ng individual o marami man na sila'y nagpapagaling, ito ay isang bagay na hindi natin paniwalaan. Parami ng parami na tumatanggap nitong mga pandarayang ito. Naniniwala sila. pero hindi natin dapat baliwalain. Alam niyo yung programa na Harry Potter. Yung pelikula, si Harry Potter, ano? Ano ang problema rin kay Harry Potter? Sinabi nung writer na si Joanne Kathleen Rowling, yung may akda nung sering Harry Potter sa Diane Rimm talk show sa London, na ikatlong bahagi ng kanyang material ay batas sa aktwal na occultism. Pag sinabing occultism, hindi ito naniniwala sa Diyos, ito ay galing sa kadiliman. Ibig sabihin na isulat niya itong Harry Potter na program at isinapelikula mula ito sa mga magic-magic. Kaya kung inyong papanoorin, kayo na nakapanood. Ang unang libro na serye ay pinamagatan niyang The Sorcerer's Stone. Sabi roon, yung isang salamangkero ay nakikipag-usap sa mga patay. Pero alam nyo ba, sinasabi sa Isaiah 8:19, at kapag kanilang sinabi sa inyo, sumangguni kayo sa mga multo at masasamang espiritu na humuhuni at bumubulong, hindi ba dapat sumangguni ang bayan sa kanilang Diyos? Ang mga patay ay para sa mga buhay. Sabi nga, para ba sa mga buhay? Ibig sabihin, winawarning nga ng Panginoon sa panahon na yon. Kasi tayo, pag may mga problema, iniisip natin, sumangguni tayo dun sa mga manghuhula. Ano? Yung mga tao na iniisip natin na makakatulong sa, para makausap natin, lalo na kung may namatay na bigla, yung mahal natin sa buhay, hindi man lang nag-iwan, pupunsulta tayo dun sa mga espiritista na tinatawag. Pero ang sabi ng Biblia, hindi dapat. Sinasabi rin sa 1 Chronicles, Kronika 10:13, ito'y ginawa ni Haring Saul. Hinatulan ng Diyos siya sapagkat sumangguni siya sa espiritismo kasama yung bruha ng Endor. Pag tinawag na bruha, ito yung espiritista. Kinundila ito ng Diyos. Hindi tayo dapat naniniwala sapagkat sinasabi ng Biblia na tayo ay malilin lang ng espiritismo. Sapagkat alam natin na ang mga patay ay natutulog na. Yung nakakausap ng mga taong espiritistong ito, hindi na yun yung tunay nating mahal sa buhay. Yun ay espiritu ng demonyo. Kaya wala na silang alam, wala silang komunikasyon, ano pa man sa mundong ito. Kaya mas ligtas na tayo'y maniwala sa utos ng Panginoon at sinasabi ng banal na kasulatan. Ang panghahawakan natin, meron tayong buhay pagkatapos ng kamatayan. Kaya ang kamatayan, mga kaibigan, ay hindi ito ang huling panahon ng ating buhay. Kundi ang kamatayan ay pagpapahinga. Kaya nga sabi ng ibang mga ngaral na naniniwala sa Biblia, tulog ng kamatayan. Sapagkat sa kabila nung gigisingin tayo sa pagbabalik ng ating Panginoon at ipagkakaloob sa ating gantimpala ng buhay na walang hanggan kung tayo'y nabuhay bago tayo namatay at sumusunod at naniniwala sa Kanya. Kaya ang kamatayan sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Kaya nga sinasabi sa atin doon sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsanin ng Diyos na ibinigay niya ang kanyang bugtong na sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak. Yung pananampalataya at huwag tayong mapahamak, pagkapahamak sa mga maring turo at aral, sapagkat ang Panginoon ay muling babalik at ang kanyang pangako ipagkakaloob niya sa mga taong naniwala at sumunod sa kanyang salita at nagaantay sa kanyang malapit na pagbabalik ay kakamtin ang buhay na walang hanggan, wala ng kamatayan. Kaya yung mga taong namatay na tinanggap nila ang Panginoon ay meron silang pag-asa sa pagkabuhay na maguli. Alam niyo, may isang kwento rito na is kong banggitin. Si Jack, nandun siya sa simbahan. Doon sa lugar nila ay sa Alaska. Sa kabilang lugar sa Louisiana na isang state sa Amerika, namatay yung kanyang ina. At siya ay gustong makausap bago ito, naghihingalo na. Sila'y nag-usap sa telepono. Alam ninyo, para magkaroon sila ng paalaman, ito'y mga mananampalataya. Ang sabi sa kabilang linya ng kanyang ina, anak, muli tayong magkikita. Ako'y matutulog pansamantala. Bakit? Sapagkat naniniwala siya ang kamatayan na darating sa kanya ay sa lamang pagtulog. At sa pagdating ni Jesus, naghihintay siya para siya'y ibangon. At ang sabi niya, bagamat ako man ay magiging abo, alam kong ako'y ibabangon ang ating Panginoon. Yun yung pangako na ibiniwan sa kanya. Kaya nga magpasalamat tayo, mga kaibigan, na sa kabila ng libingan, meron tayong pag-asa. Sa pagkabuhay na maguli, hindi tayo dapat matakot sa kamatayan. Bagamat lahat tayo makakaranas ng kamatayan, hindi natin alam kung kailan. Subalit ang pinakamahalaga, tanggapin natin ang Panginoon bilang ating personal tagapagligtas, sapagkat sa kabila ng kamatayan, meron tayong pag-asa sa buhay na walang hanggan. Pinakamabuti pa rin ang paraan ng ating Panginoon. Kaya nga po, pagpalain tayo sa araw na ito sa mensahe na ating pinag-aralan.
0: Maraming maraming salamat, Pastor Dave, sa panahon na iyong iniukol sa atin pong pag-aaral at talakayan dito sa ating palatuntunan sa Tinig ng Pag-asa.
1: Thank you so much po. Sa susunod po uli.
0: Oo, muli po namin kayong aanyayahan. At mga kaibigan, sana'y nakita natin ang magandang katotohanan na dinala ng ating mga pag-aaral sa nakaraang araw. Ano po? Napakabuti ng ating Panginoong Diyos na Kanyang ipinahayag sa atin ang katotohanan tungkol sa kamatayan, sapagkat naging mas malinaw sa atin.
1: At nabigyan din tayo, Pastor Ner, ng pag-asa na death ay hindi pala katapusan ng lahat ng
0: hindi
1: bagay.
0: Yes. At saka, hindi ba mas mabuting maniwala na ang mga matuwid ay nagpapahinga sa kanilang mga libingan sa halip na nasa langit at hindi nag-aalala tungkol sa kalagayan ng kanilang mga mahal sa buhay? Ano, ang hirap naman yata na kung ako'y maliligtas at mauuna dun sa langit, eh parang ayaw ko na rin mangyari yun sa akin na makikita ko ang aking mga mahal sa buhay na naghihirap. Melo, ano. Pangalawa, ang paniwalaan kung anong sinabi ng Diyos tungkol sa kamatayan ay magliligtas talaga sa atin mula sa mga bitag at panlilinlang ng espiritismo na lumalaganap sa ating kapaligiran ngayon. At ito ang isa sa mga malalaking panlilinlang ni Satanas para sa mga huling araw. At pangatlo, gagamitin ng kaaway ang mga himala at kababalaghan upang papaniwalain ang mga tao sa Antikristo. Kaya ang ligtas na batayan ng paniniwala at pananampalataya ay laging ang salita ng ating Panginoong Diyos. Inaanyayahan po namin kayo sa pagpapatuloy ng mga pag-aaral sa mga susunod na araw.
1: Muli po, maraming salamat, Pastor Dave. Mga kaibigan, kung kayo po ay may mga katanungan or nagnanais po kayo na mas mag-aral pa ng mas malalim na banal na kasulatan, huwag po kayong mag-atubili na makipag-ugnayan sa amin. Maaari po kayong tumawag or mag-text sa 0917-564-3777 or sa 0919-0001-777. At sa patuloy niyo pong pagsubaybay, marami pong salamat. Para sa mga kaibigan natin na nasa ibang bansa o nasa mga probinsya, pwede rin po kayong tumawag ng libre. I-dial niyo lang po ang 1-800-132-20196.
0: Sa atin pong pansamantalang pag-iwahiwalay, baunin natin muli ang salita ng ating Panginoong Diyos sa Apokalipsis, Kabanatang 22, Talatang 20, ang nagpapatotoo sa mga bagay na ito ay nagsasabi, "Oo, darating ako."
1: At habang inaantay natin ang kanyang pagdating, panghawakan natin ang kanyang mga salita sa Isaiah 59:1. Narito, ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na di makapagliligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y hindi makaririnig.
0: Bukas pong

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Bago po tayo, upo, tayo po mula ay manalangin. Atin ang presensya ng Panginoon. Mapagpala at mahabagin po namin Diyos, maraming salamat po sa mga binigay niyo pagkakataon upang kami po ay magtipon-tipon sa oras. Kayo, Panginoon, ang siyang aming kasama sa mga oras na ito. Kami, Panginoon, ay binigyan niyo na magandang panahon, bagaman medyo masungit, ang mga kapatiran, Panginoon, ay nagmula sa iba't ibang dako at binigyan sila ng Holy Spirit upang sila, Panginoon, upang makasama namin sa pagpupulong ngayong gabi. Pagpalain po ang bawat isa. Gayun din, Panginoon, ang aming speaker na si Pastor Bong. Sila, Panginoon, ay patuloy niyong pagpalain, bigyan ng katalinuhan at ang kanyang pong mga sasabihin ay ang katotohanan at nagdadala ng kaligtasan. Ay, Panginoon, sa mga oras na ito, kung kami po ay nakita mo na nagkulang, nagkasala, laban sa aming kapwa at laban kami po ay yung linisin, patawarin, alang-alang na lahat sa aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen.
1: Sinasabi sa atin, di ba, you just drink 8 glasses of water a day. Pero hindi, iba-iba staging yan. Kasi di ba yung body natin, tayong mga adult, is 60% ng body natin is water. Mostly yan sa brain, kasi yung brain, mas maraming water yan. Pero yung mga batang maliliit, ang water content ng katawan nila is 75%. So, dapat, ito daw yung mga iinumin. Kunyari, lalaki ka, so you need 13 cups of or 3 liters of water. May nakakasunod kaya nito sa atin? Even I, hindi ko nasusunod. Minsan, abala na ako sa trabaho, di ba? Pero it shouldn't be like that. Kasi our body is the temple of God, so we should take care of it. Yung woman, mga babae, 9 cups of water a day. Pero kapag ang babae ay buntis, kailangan niya 9 cups of water a day. And then kapag yung babae naman ay nagpapa-breastfeed, kailangan niya ng mas marami, 12 cups of a day. And yung kids at saka mga teenager, sila yung 6 to 8 cups a day. So ito, water, pinag-uusapan natin ah. Ligo, pumunta tayo sa ligo. Alam niyo ba na ibang bansa, very, very blessed tayo na Philippines na marami tayong tubig. Napapaligiran tayo ng tubig, tayo isang archipelago. So, yung water na to ay isang blessing din ang pagpaligo. Bakit? Basahin natin. It regulates the circulation of blood. A cold or cool bath is an excellent tonic. Ang palakas. Kaya pala yung mga bata, maligo ka. Lalatain ka sa school. Kailangan maligo. Pero nararamdaman nyo ba yun, di ba? Once na you skip taking a bath during morning, kasi tinatanong ng ibang masaya, bakit mga Filipino? Hindi naman sila madumi, katutulog lang, di ba? Tapos maliligo sila. Pero kasi nagpapalakas ito. It's invigorating our body. And also, yung warm bath naman, di ba? Huwag laging warm bath kasi nakakalagas ng buhok, nakaka-dry ng skin. But then, once in a while, you use warm bath because it opens the pores and nakaka-release siya ng mga toxins, yun, mga impurities sa katawan natin. Yung both warm bath at saka neutral bath, it suits our nerves and it aids in circulation. Maganda yung sirkulasyon natin kapag yun ay ginagawa natin. Sabi dito, kahit na ang tao ay isang sick or wala siyang sakit, yung respiration kapag naligo ka is more free. Oo. Tapos yung muscle, nagiging more flexible siya. And yung mind at saka yung body ay nagpapalakas, invigorated, like what I said. And also, nakakatalino ang paliligo. Oo! The intellect is made brighter. Ayun, nakita nyo. Oo. The bath soothe the nerves. Ano ba ang utak? Di pa puro nerves yan? Nakakatalino siya. Kaya mga kids, ha? Maliligo kayo. Huwag kayong kila mami, ha? Maliligo pag umaga kahit malamig. It promotes general perspiration. And alam nyo ba na very beneficial to sa kidney and urinary organs. So dun sa mga, meron ako dito na, ano, na tawag doon, na invite na siya ay nagdadialysis na. Pero yun, ano, lagi naman siya naliligo, di ba, Nienz? Okay. Bathing helps in the bowels sa pagdumi. So kapag hindi ka lagi naliligo, madumi ka din. Hindi siya masyadong gagalaw. Okay. Okay. It promotes digestion. Increase. Ay, sabi dito, yung paniniwala ng Pilipino na kapag ka naligo ka, malamig, sisipunin ka. Okay, may sipon ka. Huwag ka maliligo. May lagnat ka, huwag maliligo. Pero according sa medicine, it's not true. Instead,

din ng sun. Why? Why does the human being need sun? Sabi nila, kapag ang bahay ay kulang ang bintana, tinatanong namin yan eh. May ano ba bintana ba sa bahay? Nakakapasok ba ang haring araw sa bintana nyo? Kasi ito ay, minsan diba sabi nyo, ay yung bahay nyo parang madilim, ang lungkot. Because sun means sunshine, means happy. Yun. Kapag nasikatan tayo ng araw, pag buka ng ano natin, ng mata, and especially kapag yung araw ay, yung bahay niyo ay nakatapat sa araw. Very good yon. Yung bahay ko nakatapat sa araw. Oo. Maganda yung gising mo talaga. At may mga hormones na nare-release na tumutulong sa body natin once we expose ourselves to sun. Not all the time naman, pero syempre Pilipino naman tayo. May melanin tayo. Meron tayong protection para sa mga UV rays. Pero ang sabi nila, the sun is good up to 9 a.m. Yon. So, ano yung mga hormones na lumalabas? Serotonin, which is the happy hormone. So, kapag yan ay lumabas sa'yo, you feel calm, you feel focused. Vitamin D, which is the ano na kailangan ng buto. So, when you expose yourself to UVB, ultraviolet rays ng sun, nagre-release yung vitamin D that helps to trigger the bone to be strong, and also pro-hormone to para i-regulate ang testosterone at estrogen. Yun ay hormone ng babae at lalaki. So kung gusto mong gumanda at gumanda yung hormone mo, ay tawag doon, tumapat ka sa araw, no? Wag mo isipin yan, meron namang wag mo isipin na ikaw ay iitim. Beta endorphins, nagre-release din siya. And when the beta endorphins is released, you feel good, ecstatic, no? Cortisol, ano ba yung ginagawa ng cortisol? It is awakening response. So, kapag ka minsan, hindi ka tumapat sa araw, parang, ano ba yan, nantok ako, ngayon, ganyan, di ba? Kasi, ang araw ang nag-re-regulate ng biological clock ng tao. Nitric oxide, ano yung nitric oxide na to? Well, hindi siya hormone actually. It is a molecule released in the bloodstream when the sunlight hits the skin. It acts as a vasodilator, pinapalaki niya yung mga daanan ng dugo. So, ibig sabihin, bababa ang BP mo, Mari, pare, Mari. Oo. So, bababa ang BP mo kasi nare-relax ka, di ba? And also, melatonin. Ang melatonin is, di ba, yung pag ininom mo siya, antukin ka. Pero si araw, kapag ka na-release, exposed ka sa araw, sinusuppress niya. O sinasabi niya sa melatonin, stop triggering, huwag ka muna lumabas. So what will happen? Magigising ka. Yun yun. Okay? And next, wala na, malapit na. Yun, source of vitamin D. Malapit na tayo. Mabilis na ako. Yung source of vitamin D, ay, kasi new start to, N-E-W-S-T-A-R-T, diba? Ay naproproduce sa, yun nga sinabi ko, yung vitamin D, nagre-release siya kapag na-release sa araw. Pero meron mga pagkain na makukuha naman din natin, makakakuha tayo ng vitamin D kahit hindi tumapat sa araw. Kasi may mga lugar o bansa na wala silang araw. Minsan 6 months silang gabi, minsan 6 months silang may araw. So what they do, kumakain silang salmon, kumakain sila ng tuna, mackerel, and minum silang soy milk, ganyan. Pero tayo naman, di ba? Ba't tayo kakain ito? Libre na eh. So tumapat na lang tayo sa araw. Lapit na. Temperance in diet, self-explanatory, one of the new start. Ang temperance in diet is pagtitimpi. Pagtitimpi sa lahat ng oras. Everything, beyond everything, that is lacking is not good to the body. Next. Using good things moderately and avoiding bad is obviously wise. Yet, hard to practice. Pero, next. According to Proverbs 23:20-21, sabi nila, do not join those who drink too much wine or gorge themselves on meat, for drunkards and gluttons become poor and drowsiness. 1 Corinthians said,
1 Corinthians 6:19.

0: Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kaibigan. Ako po si Pastor Bong at ako ay nagpapasalamat na maging part ng ating pong pag-aaral sa gabi po nating pag-aaral mula ngayon hanggang sa January 24. So gabi-gabi po yan. At ito po ay isang programa ng ating pong iglesia dito po sa San Vicente. At ako po yung nagpapasalamat na binigyan nyo kami ng pagkakataon na magkaroon tayo ng pag-aaral na ganito. So meron tayong lecture, meron tayong program, may mga awitan. At sana po ay matuto po tayo sa ating po mga pag-aaral na ito. Ang ating pong focus ay kanino ba may forever? Yan, iniisip natin. Itong forever na ito ay dati pa ay mayroong programa. Itong ating pong mga artista, kung kilala niyo yung artista na yan, no? Si Liza Soberano at saka si Enrique Hill. Yan, sila ay naging tandem po sila at sila ay naging mag-partner. Pero ngayon, noon ay iniisip natin sila ay nag-start sila ng year 2013. Hanggang 2022 ay magkasama sila. Unfortunately, walang forever sila po ay naghiwalay, no? Pero sa ating Panginoon, meron pong forever, no? Sa ating Panginoong Jesus. At kung titingnan po natin sa ating pong buhay, maaaring sabihin natin ang iba ay walang forever. Yung asawa po natin ngayon ay masaya na kasama natin ngayon at iniisip natin na sana ay makasama pa natin ng mahabang panahon. Pero sa ating pong pag-aaral sa Jeremiah 31:3, ito po ang sinasabi, I have loved you with an everlasting love. No? Ang ating Panginoon po ang nagsabi niyan na minahal niya po tayo ng walang hanggang pag-ibig. At siya po ay nagmamahal sa bawat isa sa atin. So 1 John 4:8, ito naman sabi niya, whoever does not love does not know God because God is love. No? Hindi po God loves or God is love. Siya po mismo yung pag-ibig. Hindi lang po siya nagmamahal, siya yung pagmamahal. No? Marami po ang ebidensya na ibinigay sa atin ng ating Panginoon kung paano siya nagmahal sa bawat sa atin. Makikita po natin yan sa ginawa ng ating Panginoon. Una, yan, maaaring ito ay nakikita natin sa mga pictures lang. Actually, wala pang nakapunta dyan, no? Sa Milky Way at sa ating pong galaxy. Sa galaxy po natin, napakaraming mga stars, no? At kung titingnan po natin, merong galactic bulge, merong central black hole, may star forming, napakalayo po nito, million light years. Pag sabing million light years, ay mabilis yung, halimbawa pupunta kayo dyan, mabilis yung sasakyan ninyo kasing bilis ng takbo ng ilaw, pero aabutin pa rin kayo ng million light years bago kayo makarating yan. Sabi po sa awit 50:12, sapagkat ang sanlibutan ay akin at ang buong narito. Ang ating Panginoon ang magmamay-ari ng buong mundo. Siya po ang naglikha nito. Tayo rin ay nilikha ng ating Panginoon. Sabi pa sa awit 24:1, ang lupa ay sa Panginoon at ang buong narito ang sanlibutan at silang nagsisitahan dito. No? So, ibig sabihin, nung tayo ay nilikha ng ating Panginoon, tayo ay kasama ng ating Panginoon, tayo ay pagmamay-ari ng ating Panginoon. Now, parang sinisip natin na parang tayo ba ay katulong lang ng ating Panginoon, mga alipin ng ating Panginoon. Now, titingnan po natin yan. Sabi po sa Psalm 50:10, for every beast of the forest is mine, and the cattle upon a thousand hills. No? Now, lahat po tayo ay nakakapagbasa ng banal na kasulatan. Ito pong mga teksto na ito ay galing sa banal na kasulatan na isinulat ng maraming mga tao. Merong 66 books of the Bible. May New Testament at saka Old Testament. Ito pong Psalm 50 ay galing po ito sa Old Testament. Now, dito naman sa Psalm 50:11, I know every bird in the mountains and the insects in the fields are mine. No? pagmamay-ari ito ng ating Panginoon. Maaring tayo, meron tayong isang lote ng lupa, isang portion, o may ektarya tayo ng lupa. Maaring meron tayong titulo niyan. Pero sasabihin po natin, tayo ang nagmamay-ari. Now, kapag tayo po ay namatay, sino na nagmamay-ari? Yung anak po siguro natin. Pero pag yung anak natin ay tumanda na, namatay na, kung walang apo kayo o walang magmamana, kanino na? Ah, babalik na yon sa gobyerno. Pero ang nagmamay-ari pa rin ito ang ating Panginoon. Yung nilikha ng ating Panginoon, no? Mga ahas, no? At makikita po natin, for I know the bird, no? Sabi po diyan. At ang kung titingnan po natin ang mga ito ay ang ating Panginoon ang siyang patuloy, no? Siya po ang nagmamay-ari ng mga bagay-bagay na ito. Kaya nga kung ating pong pagtutuunan ng pansin, sabi po sa Awit 95:5, ang dagat ay kaniya at kaniyang ginawa at ang kaniyang mga kamay ay lumikha ng tuyong lupa, no? Ang ating Panginoon mismo ang lumikha ng mga bagay po na ito. At tayo po ay nagpapasalamat na tayo ay kasama ng ating Panginoon. Siya po ang patuloy na nagbibigay ng buhay sa bawat isa sa atin. Oh, kung tatanungin natin, God is the reflection, no? Siya ang nagbigay buhay sa bawat isa sa atin. Si Jesus ang nagsabing mahal ka ni Jesus, no? Nilikha tayo ng ating Panginoon sa kanyang sariling wangis. Sa Genesis 1:27, ito po ang sinasabi, at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya ay nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. No? Alam po natin ito, pero kailangan po nating ripasuhin. No? Minsan nakakalimutan na natin kung kanino po tayo nang galing. Nilikha tayo ng ating Panginoon. Sabi po sa Isaiah 49:16, narito aking inanyuan ka sa mga palad ng aking mga kamay. No? Si Adan at si Eva ay nilikha ng ating Panginoong Diyos. At tayo ng mga tao ay galing kay Adan at kay Eva. Sabi naman sa Jeremiah 29:11, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip ng aking iniisip sa iyo. Sabi ng Panginoon, pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Napakaganda po, no, ng binabanggit po sa atin dito. Dahil ang ating Panginoon, iniisip niya ang ikabubuti natin. Ayaw ng ating Panginoon na tayo po ay mawaglit. Ang gusto ng ating Panginoon, ang bawat isa sa atin, no, tayo ay mabuhay na kasama ng ating Panginoon. Binabanggit po dyan, no, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan. No, hindi po kasamaan ang iniisip ng ating Panginoon sa atin. Minsan, kapag tayo po ay nagkakasala, parang ang ating Panginoon, iniisip natin, parang nandyan lang siya. Nakatingin sa atin at tinitingnan niya kung tayo ay magkakamali o hindi, no? At binibilang niya, oy, eto one, oy, one mali, no? Pangalawang mali na, no? Pangatlong mali. Pero hindi po ganyan ang ating Panginoon. Ang ating Panginoon ay lubos na nagmamahal sa bawat isa sa atin. Yan po ang binabanggit po dyan. Hindi tungkol sa kasamaan, upang tayo po ay bigyan ng pag-asa hanggang sa wakas. At kung titingnan po natin sa Genesis 2:16, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi naninikil, no? Hindi po tayo parang pinipilit. Ang pag-ibig ng Diyos ay talagang lubos sa bawat isa sa atin. At kung titingnan dito sa Genesis 2:16, at iniutos ng Diyos sa lalaki at sinabi sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakain ka na may kalayaan. Now, kung titingnan po natin doon sa Genesis account, pagkatapos po nilikha ng Panginoon si Adan at si Eva, sila po ay nandoon sa halamanan. Okay? Now, gusto ng ating Panginoon na magmahal po sila nang hindi po pinipilit. Kaya ang ating Panginoon, nagbigay siya ng test. Sinabi niya, sa lahat ng bunga ng punong kahoy, kayo ay makakakain. Now, bilangin ninyo yung bunga ng punong kahoy. No? Dito po sa Pilipinas, maraming bunga ng punong kahoy. Meron pa sa ibang mga bansa na hindi po lumalago o nakatanim dito. Pero dito sa Pilipinas, maraming bunga ng punong kahoy. Halos hindi po natin mabilang. Kaya lang, gusto ng ating Panginoon magbigay ng test. No? Nabigyan ng test si Adan at saka si Eva. Gusto niya na sila po ay magmahal sa ating Panginoon at gusto niya na sila ay talagang magbigay ng buhay nila at mahalin nila ang ating Panginoon. Kaya nga kung titingnan po natin dito sa mga tala, ay ang ginawa ng ating Panginoon na bigyan ng kalayaan si Adan at si Eva. Yung bunga ng punong kahoy ay kanyang ibinigay, maliban sabi sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bunga niyon sapagkat sa araw na kainin mo iyon ay mamamatay ka. So, kung titingnan po natin, maraming bunga ng punong kahoy na maaari mong kainin, maliban lang dun sa isa. Yun yung sinabi kay Eva at kay Adan. Ang pag-ibig ng ating Panginoon ay hindi po pinipilit. Marami tayong pwedeng gawin na kasama ang ating Panginoon. Pero gusto niyang i-test rin. Ayaw niya tayong maging robot, no? Na talagang susunod-sunod ka, na hindi ka makakapili. Kaya binigyan niya ng pagpili si Adan at si Eva. Yung sabi po doon, huwag kayong kakain niyon, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo ay mamatay. No? Sunod. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Now, ito po ay nangyari after na sila po ay nandun sa halamanan. Si Eva ay iikot-ikot at siya po ay naghahanap siguro ng kanyang mga kain. Unfortunately, napunta po siya doon sa isang halaman, doon sa bunga ng punong kahoy na sinabi ng Panginoon na huwag mong kakainin. Okay? Pero sa dami-dami ng pwedeng pagpilian na bunga ng punong kahoy, bakit kaya naman si Eva ay doon pa napadpad sa bunga ng punong kahoy na sinabi ng Panginoon, huwag mong kainin. No? At nandun yung ahas. Ito po si Satanas. At kanyang sinabi kay Eva na tunay na hindi ka mamamatay. Biro niyo po, dalawang puntos. Sabi ng Panginoon ay pag kinain mo to mamamatay ka. Sabi ng ahas, pag kinain mo to ay hindi ka naman siguro mamamatay. Na kung kayo ang papiliin. Kakainin niyo po ba o hindi? Siyempre sasabihin niyo, hindi niyo kakainin. Okay? Pero si Eva, kinain po niya. Sa halip niya pakinggan ang salita ng ating Panginoon, hindi siya nakinig doon sa salita ng ating Panginoon. Nakinig siya doon sa kaaway. Ang diablo po ay mandaraya. Ito po ay talagang totoo dahil sa umpisa pa lang, siya po ay nandaya na dinaya niya si Eva. Okay? At kung titingnan po natin, nangyari na sila po ay pinaalis sa Garden of Eden. No? Nawala po ang kanilang citizenship doon sa Garden of Eden. At pumasok po ang kasalanan sa sanlibutan. Sinira ng kasalanan ang relationship. At nung nasira na yon mula sa Diyos, ay nasira ang relationship, naging makasarili na tayo. Nagkaroon ng hindi relationship sa kapwa, nawala. Nagkaroon ng nasira yung kalikasan. Now, tinili niya po, no? Nasira yung relationship sa ating Panginoon. Nasira yung relationship sa sarili, no? Tayo mismo ay nagkakaroon tayo ng mga mental health problems. Lalong-lalo na nagkaroon tayo ng hindi magandang relasyon sa ating pong kapwa. At sinisira na natin yung kalikasan. Yan po ang nangyari. Ang bunga ng pagkakasala, kalungkutan, karamdaman, mga luha, kabiguan at kamatayan. Yan ang mga nangyari. At ito po ang pinaka bunga ng pagkakasala ang kamatayan. Roma 6:23. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Alam niyo po, napaka-importante na ating pong matingnan po ito. Dahil tayo ay nagkasala at dapat tayo ay mamatay. At ang pinakamagandang balita ay ipinakita ng ating Panginoon ang kanyang pag-ibig sa bawat isa. Meron pong isang lalaki na siya po ay nandoon sa isang pangpang, merong ilog diyan. Sa kabila po noon ay merong school, no? Nagkaroon ng bagyo. Bumagyo at yung mga bata ay nandoon, sila po ay nakulong doon sa school. Ang ginawa nitong lalaki po na ito, siya po ay kumuha ng tali. Siya po ay lumangoy kahit napakalakas ng current. Hindi niya po iniisip yung kanyang kaligtasan. Ang iniisip niya ay maligtas yung mga bata doon. Siya po ay nakarating. Oh, at unti-unti kanya pong naitawid yung mga bata doon sa kanila po mga magulang. At napaganda nang nangyari. No? Natuwa ang mga tao na sila po ay naligtas niya yung mga bata. Pero kung titingnan po natin ito, natutuwa tayo dahil napakaganda ng kwento. Pero meron pang mas magandang kwento dyan. Ang sakripisyo ng ating Panginoon dahil tayo po ay minahal ng ating Panginoon. Siya po ang nagbayad ng ating pong kamatayan. Binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Sabi po doon sa Jeremiah, I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with loving kindness, no? Minahal kita ng walang hanggang pagmamahal, kaya ako'y lumapit sa iyo ng may kagandahang loob. Oh, John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten son that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Ito po ang pag-ibig ng ating Panginoon, na kanyang binigay ang kanyang bugtong na anak para sa bawat isa. Now dito, sa lupa, lapong forever. Pero po, sa ating Panginoong Jesus, ang sino man sa kay Jesus ay sumampalataya ay may buhay na walang hanggan. Oo, ang pag-ibig ng ating Panginoon ay lubos para sa bawat isa sa atin. Tanggapin po natin ang pag-ibig na ito. Dahil sa kanya lamang, siya lang ang makapagbibigay ng tunay na pag-ibig para sa bawat isa. Dito po natatapos yung ating pong pag-aaral. At bukas pong muli ay ninanais ko po na anyayahan kayo, no, sa susunod po natin na pagkatapos na makita natin pag-ibig ng ating Panginoon, malalaman naman natin kung ano ang nangyari, no? Yung lubos na pangyayari ng pumasok ang pagkakasala. Muli po, magandang gabi po sa inyong lahat at maraming salamat.
1: Sali na sa Coke Time Panalo Promo. Collect yellow caps to spell C-O-K-E.

Ama naming banal Diyos na nasa mga langit, sa gabi po ito, kami po ay lubos na nagpapasalamat na kami ay binigyan niyo ng pagkakataon upang makapag-aral ng inyong banal na salita. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong pag-ibig na patuloy niyo ibinibuhos sa bawat isa amin. Maraming salamat na kami ay inyong nilikha. Binigyan niyo ng freedom. At kami po, Panginoon, ay patuloy na gustong mag-aral ng inyong banal na salita upang lalo pa kaming mapalapit sa inyo. Samahan nawa po kami sa aming pong pamumuhay, sa aming pong pag-uwi, sa aming pong mga tahanan. Ingatan po kami at makarating ng matiwasay at sa kinabukasan ay makapag-aral mong puli. Marami pong salamat sa patuloy na pagdinig nyo sa aming dalangin. Ito po ang aming hiling sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag.

ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan.

ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Pantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Pantera. Iwawagayway ang pantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag.

ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.